0: kalilong ang hangyo nagatinguha nga mapugos ang duha ka opisyal sa pag-atubang sa pagtestigo atubangan sa impeachment court ug ma unya sa pizza 8 usab kuna karong adlaw og pizza 8 alas 2 sa hapon.
1: Gimando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbakwit sa mga residente o gatong nagpuyo sa mga isla isip pagpangandam sa Super Typhoon Inday. Matod pa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga gimanduan ni Presidente Marcos ang mga otoridad nga siguruhong luwas ang mga evacuation center, maghulma og livestock evacuation zones ug susihon ang mga alternatibong ruta. Lakip usab sa mga direktiba ang pag-pre-procession sa mga rescue team, relief goods o mahinungdanon nga supply.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Uno minuto pasado, alas 8, balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog, humani ini.
3: D-Y-R-D. Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawas sa nasod, hatog ganato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Kapin sa na po kalibo ka mga residente ang may bakwit human kini sa lapad kayo nga wildfire sa France. Padayon karon ang dili gyapon makontrol among kayo samtang mga otoridad dintong dapita. May ingon nga 4,600 ka hektarya sa mong forest ang nasunog sa pagkakaroon. Ilahang ginudahan nga mulungtad pa gini o pipila ka oras ang mong wildfire dito sa France. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and ang balita sa Paugnat sa Kusog.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Pana gyap.
2: Oh ba?
1: Di magita katulog.
2: Unya panahon sa kagabion dili ba tugnaw ning isara?
1: Di pag ngon aircon
3: gud.
2: Na di aircon.
1: Hiter kami ito, partner, hiter. Ikaw, akor kayo mo binuangan ni partner. Bada kabawas galing karong buntaga, partner.
2: Ayan! Atin ba? Masa may mga kalingawan karon kay Sandugo man ron, di ba?
1: Sandugo? Eh, kano sa itong opening at itong guan? Dito sa San Miguel? Ah, sa San Miguel, sa Talibon.
2: Oh, Talibon. O,
1: dito, dito ang launching sa Bohol, Sandugo ba ito?
2: Okay, ang Sandugo karon bisan asa naman mga kalungsuran, ang ubang mga event.
1: Oh, unya, mga lagi na, okay. Abot og madayon ba nga adto kuno sa Panglaw ang Sandugo Street Dancing?
2: Ay, napoy nga bantayan lang ba? Wala gyud nakahuna-huna no nga naabay kuaning Sandugo, naabya siya kuan nga kanta nga para niya ba kay
1: wala. Jingle jingle.
2: Oh, jingle.
1: Mura wala na agud tingali kay sa owner guna ay ko ina nga wala pa.
2: Ay, wala nakahuna-huna ani ba nga magpagamaon magpakuntis unta sila ba music video. No?
1: Niya kisa po may mga pil. Mga oy, singer.
2: Naidagan, oy! Yan nga, ang pakuntis ba, music video, tuga na magunta ka, gigamani sa akong anak.
1: Ah, okay.
2: O music unya. Video ning kineng Sandugo.
1: Sandugo. Oh. O di daog na siya daan.
2: Ay, gigaman, unya. Ako la ato tong i-play sa sunod-sunod. Ato tong unya karon.
1: Karon kay guys, yun, guys go tag kwat Sandugo. Ay sunod magisgot na punta og.
2: Di wa na ko nakuha ba og
1: sunod. Sinulog unya mag-play tag Sandugo.
2: Ay. Di wa na ko mangod na kwan. Ugma po nato.
1: Dito partner. Oh. Okay, sige
2: dindot,
1: partner.
2: Dindot na siya partner. Oh. Para ang mga talented po nato nga mga kwan ba no? Mga ako ingnon si kwan na ni
1: mas
2: si
1: mas way good partner para ma mo bitaw ganahan ako nga ma-develop ang atong mga local talent ba.
2: Oh,
1: mas nindot mo na partner. Like, example ha.
2: Kani,
1: guys, got man tanin sa dugo. Guys, got tag street dancing.
2: Oh.
1: So, ang atong mga, usa sa atong gikinanglan na mga choreographer.
2: Oh.
1: Di ba?
2: Oh.
1: So, dapat, din sa Bohol partner, naanay mga group o mga choreographer dere.
2: Oh.
1: So, maunay gusto na ko nga i-develop. Dili kay, mang-hire ta sa laing lugar.
2: Mm.
1: Although, experience sila, pero, ingon pa nila, og magluto ka, pwede man kuno na naman ma-studyuhan sa YouTube.
2: Ay,
1: pinod ito. O, diba?
2: Oh.
1: So, dili, para nako, dili siya babag nga kanang i-develop na ito ang talent sa ito, mga local talent ba?
2: Oh.
1: Like, guys ko tag choreographer, namin mga street dancing.
2: Pero kada tuig, naan sa himoon? Nga pakuntis, singing, naan sa himoon?
1: Pag-develop, ragot, pwede rin na sila mananaw dito sa ubang lugar nga ang i-re-echo.
2: Okay.
1: Pero ang mo himo, ang atong mga local talent na to para para lagi ma-develop. Dili kay mo-hire tag, mga gikan sa gawas. Bisan, dili pag-unsa partner ha. Tagbilaran, kanang usay tawagan na nila. Sa ulog.
2: Mm.
1: Oh, na ay street dancing.
2: Mm.
1: Na ay kuan diha partner. Ako nahibaw-an nga ang atong mga barangay kapitan kay barangay man na siya nang hire na sila og mga import, ibutan to import kay gikan man sa laing lugar no, like gikan Cebu nga mga choreographer. So para nako dili ma-develop ang ato ang local talent, atong mga choreographer des local tungod kay magsalig ra man gihapon ta dito sa gawas, di ba? So mo na ako siguro I hope no atingali ang
2: ato. Adi akong inong ako inong si admin ani Sir Alvin nga kay kani wa man gud ni gipansin sa provincial government abasin ang city ba.
1: Mo nindot kay mo.
2: Oh nindot man gud kanang miyon kag music video kompleto man na pagkanta o choreographer kay video man na.
1: Oh
2: kompleto na siya.
1: Pero so, na man na siya kuan unsa may
2: unya ang tema lang kanang kanta nga sa Sandugo ba.
1: No.
2: Magkumpos sila ba? Magkumpos. Unya ang mudaog, mao na to isay official nga
1: kanang na ay Sandugo jingle.
2: Oh, Sandugo jingle.
1: So sa to pa kasara na sila, wala pagkasunod to ay wala na kay kuan kasara man ang jingle.
2: Pwede na pod lain na pod. Lain na pod nga tema ba ug unsa na po ilang gam-an.
1: Dili na pod Sandugo jingle.
2: Okay. Dire kada Sandugo na say contest kanang kanabitaong ikaw mo kumpos sa kanta.
1: Hmm.
2: Unya, inana na. Sige, apil akong anak na dress ako na.
1: Hmm. So, composer din na yung anak partner.
2: Oh, hantod nga. Ni Adtong mga miagi pag yun.
1: No.
2: Nakasuway ka niya, diha gani sa tropik, to sila, o niya. Niyantong miagi pa yun sa Panglao, niya ang judge sa gidato, gikan sa Manila, ang gikumpo sa akong anak, mo na champion.
1: Mm.
2: So, maotong na champion, di na siya ka-apil.
1: Di na sa kapil.
2: Pero diha na dibilot akong anak, sige siya kapil-apil.
1: Oh. Pero niya, pwede naman ito niya dipinsahan yung pagka-champion partner.
2: Wala naman sila yung anak.
1: Ha?
2: So, wala sila yung anak. Pero
1: dinilipareyhan ni Pacquiao nga, world title na ka, kinangka mo, dipinsa.
2: Ayan ang tanong. Dipinsahan niya.
1: Dipinsahan niya. So, unsa man na ito pagka, mura naman, ang iyang talent pagka-champion, nahuman na. Kaya naman, dapat na, mo dipinsa, pasok na ilang champion, mo dipinsa siya.
2: Kaya ana man itong contest, composer, unya, ang kanto pong kakanta sa banda.
1: Mm.
2: So, ang umidaog yan.
1: O sa tapaw siya, composer.
2: Oh.
1: O sa matuwing nga sa banda.
2: O sa tingnan sa banda. Ay. O sa tingnan sa banda, nakalimot ko. Oh. Pero ang akong anak, singer, composer po to siya.
1: Mm.
2: O niya, diha po na develop akong anak. Kaya asa itong niyatong pandemic.
1: Partner, asa ka naliwat?
2: Liwat mo dun ako. Sa niyatong pandemic, mag-good partner, dito to siya ay na-develop. Ang ABS-CBN, atong pandemic ba?
1: Lagi-lagi, pandemic oh, lagi.
2: Naaman to sila yung mga kontes-kontes.
1: Mm.
2: Niya tungod kay pandemic man, mo nagpa-kontes sila og music video na. Mm. Ay, di man ka maka-perform.
1: Music video. Music video.
2: Oh. Nakuha to akong anak ko sa grand final.
1: Sa ABS?
2: Oo. Oh. Dito okay. Siya, nakahuna-huna ko ba nga, nganong dili man na to eh... Kasuportaran ba? Daghang mga talented mga sa Bohol.
1: Naidaghang mga talent sa itong mga hulanon.
2: So, nga gahuna-una ko, wala tuod, no? Wala yung nagpakuntis nga kining pakumpos ba o niya, kining bahin sa sandugo ang topic sa ilang ikanta.
1: Siguro, I don't know, nakita ba ka na sa itong mga sa tourism, sa sikat ba na siya? Si sikat or kisa na iuban ng mga office nga angay mag
2: di, sa sikat man gina, pero wala kayo napansin na sa sikat. Kanang inana ba nga sa ako nang giingon nimo, mga unta, daghan man og mga maayo pod, wala sila kahuna-huna ba nga dapat i-develop kasi kay maayuhan mo gama og video kunya. Si di lisod mo na gamon.
1: Dili ka kay kana dili maguda sa common partner.
2: Dili common.
1: Dili pareha nang amateur singing contest na common kayo.
2: Naliwat na akong anak niya kay diha ko masanay anang kung amateur singing kunti sa una.
1: Sa mga po yung paboritong kanta ni mga partner?
2: Mitulo na.
1: Mitulo na.
2: Simulat sa pool, mahal kita. Kanang mga balik ngari. Gano'n ba?
1: Mora magkana imong kanta, partner, pang kung ang gina sa una, pang batanon.
2: Mora na itong... Wagi na ko ito na limti, partner, nga grabe gito eh. Kung ang gudmi ato, partner, kining lima mi karon ang... Kining kontestant. Grand final na to.
1: Lima ra mo kabilin. Lima na lang. So top 5 kita. Top 5. Top 5.
2: Sus karon partner. Lipay na kayo ko. At kuha ko okay. Sa 5.
1: Siyempre, makuha. Sure, ka makuha kasi kalima.
2: Akong kantahon na do kay balik nga rin.
1: Balik
2: nga rin.
1: Balik nga rin.
2: So karon partner.
1: Mura gibiya.
2: Karon partner kay duhara man ming nakakanta.
1: Yan naman, asa naman yung tulo?
2: Wala kakantang tulo!
1: Kay? Basi, yung saan, napagaw o saan?
2: Ayaw! Wagong kaabot ba? Sa mga rason nga, kahit so, nakalimot ako.
1: Na-disqualified?
2: Oo,
1: wala kakantang tulo. Advantage nimo kay sigurado na kanto number 2.
2: Ayaw! Nati nga, gali ko!
1: Nga naman.
2: Third ko!
1: Third! Niya, duha na lang mo kaabot?
2: Sus!
1: Kisa may katulo ato? Ang
2: ga-problema ko!
1: Ang MC siguro?
2: Saong magbuot ka! Third naman yun na yung tingog!
1: Bisag duha lang ito. Ibis kay duha lang mo nabilin. Pag third lang yun.
2: Ibis lipay na kayo ko kay sigurado na itong sikan na third pa.
1: Na third pa yun?
2: Pero sige na lang.
1: Wa baka maglibog. Partner, wa baka maglibog atong naminaw.
2: Sandugo, mga donis ko tag, mga talent. Lagi,
1: Na yung mga activity lagi. Like, sa ito, bantawan ba ng Ginas Plaza? Plaza ka ng old airport? So, gimorg bago po, giyablihan partner.
2: Pero na yung mga pod, guan niya ron?
1: Na siya yung mga pagkaon.
2: So,
1: na po yung mga kalingawan, magabi
2: so,
1: eh.
2: So, karong magumbulan na kinahaog sila pa, kinahanglan man tag-relax.
1: Kaning July.
2: Sa kagubot karon sa mga isyo sa atong nasod, makonsimisyon ka, ma-stress ka, o sige, rakag paminaw. So, mauna nga.
1: Labaw na giga ma-stress partner. Kung wa kay kwarta.
2: Kung di ka kasuroy, mapugos na yung kagpaminaw.
1: Mapugos na paminaw, kay wakay budget.
2: Okay na lang, di ka magpalod.
1: Okay na lang.
2: Minisuroy-suroy ni mo, anha ka diha sa old airport, na mga kalingawan, kaon-kaon, So sa tapok-tapok, wa manggihapoy lain hisgutan, impeachment manggihapoy.
1: Oh, may stress na po kagbalik.
2: May stress na po kagbalik. Kapalita dito. Kini na po mga, akay na kong isyo karon kini man sila ni Kang Marcolita, no?
1: Hmm.
2: Pero sige na lang. At least na kay Kalingaw-Lingawan ba, pawala sa stress. Oh, suroy ito, kaon. Hmm. Unsa na diya. Pero isa kabulan ko na, isa kabulan na.
1: Problema lagi, suroy-suroy kaon. Yawa kay budget. So, magsuroy-suroy lang kaway kaon.
2: Ayaw! Oh. Sila pa, window shopping.
1: Window shopping. Oh. Ganun itawag mo nag-window shopping, partner? Anakas bintana.
2: Mag-shopping ka ba?
1: Bintana tanawra ka.
2: Tanawra ka. Huwag may bintana ko na, no? Kaya oh, yung first man. Oh. Saan may tawag ka na? Air shopping.
1: Air shopping.
2: Ano man na. So,
1: lingaw ka sa mga kanta. Yung na ba, pang-relax. Oh.
2: So, mauna nga karon isa ka buwan man ni atong mga event taga salamat po ta no nga
1: nagyapon niya unya mo na nga karon nabag-o na kay sa una ang activity partner dineras tagbilaran karon gi-expand nila sa mga lungsod no kay gusto nila nga tungod lagi kay ang Sandugo is Bohol so kinanglan ang mga kalihukan naapod sa at sa mga lungsod
2: manong ginana man na nila no tungod siguro kay wa giklaro og asa gitong Sandugo.
1: Nga, ay kong ingnag, maingon na po ka nga, wala ba ka po siyang dugo sa talibot?
2: Ay, naglibog dito ko, anak. Ano ginana Manila kung ang Sandugo diriragyod sa Tagbilaran, dapat ang mga event diriras sa Tagbilaran.
1: Oh, unta.
2: Unta, di
1: ba? Ba mag ginaysay na andan, partner? Sukat pa sa una.
2: Oh, kung karon ilahang gikatag, subuti pa sabot, diligid sila siyor o diribagyod
1: sila. Dili sila kumbinsido. Or mauna karon ang new generation partner. New generation naman taro. Kay pila na magkatuig ning Sandugo, di ba? So ang nanggidaan eh mga kuan naron, mga idara na. So ano sa una? Ang gada sa una mga idara na karon. So mo na karon ang gada mga batan-o na. So mo na duna na new generation.
2: Sayop.
1: Ha?
2: Sayop. Ikalat nimo.
1: Ngano sayop man? Nga imo man i-expand ang kalihukan para pod nga makita dito sa mga
2: ang ato manggong gitanaw ana ang gidaghanon sa mga mananaw. Mag-unsa man i-expand nimo dito sa lungsod.
1: Dalo nimo sa lungsod.
2: Dako pa ka gasto? Gasto ba na?
1: Transportation ang daan
2: dako pa ka gasto? Pila ra ka lugas ang mananaw? Labi na og gamay ra nga lungsod.
1: Taga dito ra.
2: Taga dito.
1: Demo na nga ilang gipili
2: sa gasto?
1: Oh, ilang gipili partner? I like pag open sa unsa tong gi-open last Sunday ba to or kan Sandugo dito sa Talibon. Unya bag-o pa gibuksan na pud lagi ang kalihukan diha sa Old Airport kanang sa tetong ginako ganiya. Kada lagi Bantawan. Unya mao nga nadunggan ako og usa ka tinuod nga ang street dancing pod sa Sandugo street dancing himuon sa Panglao. So di pa ko sure. So,
2: mana mo ingo ka sorry ha pero para nako murag sayop. Sayop. Kaya ang ato manggong gilantaw is
1: dili man na sayo partner kay gi-expand lagi kay ang Sandugo gihimo man sa gihimo una sa Buol. Unya ingon po gihimo na po sa Hinawan ng Luway. So duha ang gihimo ang Sandugo. So mo na nga karon
2: mahitabo ana karon mo ingon na po oy ang Sandugo dito da istubigon.
1: Eh wa may tabay dito partner.
2: Tablaray atong gikuan nga mao gina ang tinuod. Why klaro kung asa gyud ang Sandugo?
1: Sa kay mismo sa ang kalihukan gakatag. Mao ba na imong pasabot?
2: Mao na imong sa pasabot.
1: So wala na
2: tay klarong baruganan ba? Wala na kunya. So imo pang giingon kay is na andan nga ang tanang mga kalingawan diri buhaton sa syudad
1: kay sa pila ka henerasyon
2: nag-inusarang syudad
1: sa Tagbilaran
2: ang atong probinsya sa Bohol.
1: Mao na siya og sa kuan pa og ang syudad sa Tagbilaran partner mao na siya ang kasing-kasing sa tibuok probinsya sa Bohol.
2: Unya sa tanang mga turista na hibaluan gid nila base silang pagkahibalong ang Sandugo diri na hitabo sa syudad sa Tagbilaran
1: sa Bohol.
2: Sa Bohol.
1: Pero mao lagi maisgo Tagbuol musinta po na lagi ang dunggan sa ato makatawan sa Luway.
2: Ipasagdan na ng Luway inyo nandan na manggod na ba so
1: nandan
2: so karon siyempre na ay og Sandugo magud partner. Daghang mga bisita sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas muari dire. Muuli pamanggani ng mga dayuhan.
1: Unta kon ma-sustain lagi nga ana gina siyang lugar. Like kuan ba partner
2: kana. So karon ang may tabo, mingaw ang Tagbilaran. Kisa pa may mga mga reader eh.
1: Oh, mawa na makayos lang. Asar man to, sandugo ane nga. Oh, nawa magsandugo dere sa Tagbilaran.
2: Kung ingunan eh, permanentin eh, mawala yun ang sandugo dere sa Bohol. Mamingaw man.
1: Okay, sa kaniadto partner katong gada lahi, katong mga daan pang nanggidaba sa dugo oh. Niabot mga ito na foundation ba to niya diha natoy mga plano sila partner nga kanang ang street dancing ang moapil nga mo invite na sila laing lugar ba oh. Like parehan sa Cebu kanang sa sinulog nga open na siya gikan sa nakalaing probinsya mao ta toy mga mao ta toy plano sa una niya kay
2: adi ko supa ko ana.
1: Ne ay sa wa pagi ko kahuman usupak na dayong ka.
2: Ayo.
1: Sige
2: man.
1: Wan mo na partner nga. Mo tato ilang plano. So para na mo bibo po na tato kay makainganyo man ta og mga bisita. So mailag yun ang para mailhan yun ba nga ang kalihok ang kaning mahitungod sa sandugo nga kalihokan sa matagtuig dires Bohol.
2: Pero lain man kayo kung ang mudaog lang yaw di hilupig noon ta nga dire mismo sa to. Kita na hibalo ang sandugo niya.
1: Pwede ra mapod to plano pa to pero no. Pwede ra pod og i-continue gyapon to nga within sa Bohol lang nga gikan sa mga lungsod
2: sa Bohol,
1: o mora say mag mora say mag fight ana unya pananglit kaning Tagbilaran or asag lungsod ra inyo sa Maribok mo champion na ini kasunod to mo depensa na pod siya
2: ngano
1: ra nay buhaton unya ini kapil din ya akanto na pong wedaog mo depensa na pod sa lain.
2: Diba? Basta kay. Para na ko sa iyo.
1: So dapat mo na
2: para na ko sa iyo.
1: Og mo na ibuhaton so magpabilin ang panaghiusa sa atong mga katawhang bulan nun.
2: Oh dire. Mo na para na ko sa iyo kanang imong ikatag-katag. Ang kay kung imong ikatag-katag ang kalihukan, buti pa sabot ang sandugo nagkatag-katag pod.
1: Nagkatag-katag.
2: Oh. Mo man na mensahe gyud sandugo.
1: Oh, sandugo kay
2: di. Asa ko kakita
1: sandugo panaghiusa.
2: Oh.
1: Di ba? Oh. Sandugo good mo so gahi usa mo.
2: Ana nga lugar. Oh.
1: Unya karon imo nang buhaton sa
2: ikatag-katag imong mga event so ang sandugo nagkatag-katag. Oh.
1: Tungod
2: atong hinganlan sandugo katag-katag.
1: Ayo.
2: Bitaw sorry ha pero mudawat man ta og kinibitawong
1: opinion
2: og pagsaway. Hmm. Kay mingaw na mingaw, manggod lahi, manggod sa una partner. Lahi sa una nga, bibo ang Tagbilaran. Pagmuyong kang sandugo.
1: Oo, siyempre.
2: Kada gabi, kada adlaw, lahi din. So karon, mingaw. Huwag kayo makita kay tuwa daigi. Panghel sa nagkalain-laing mga kalungsuran.
1: Nagkalungsuran.
2: Buti pa sa bot, maana ba? Nga nung, o sa to nga imong gingon ka ganila, mabini, o sa to?
1: Di, Talibon.
2: Talibon.
1: Talibon ang gi...
2: Nga nung, magsaulog man, o sandugo dito sa Talibon. Abi pa lang sa mga tao, dito na yung sandugo.
1: Oo.
2: Hala ko, nauna-una akling nyo na. Kanang nakauna-una, ane ba?
1: Kasi
2: nakauna-una na yung sikad. Nga nung atuman ninyo i-held ang usa ka event sa sandugo sa Talibon, nagtuo pa lang ang mga tao, nga na, ang sandugo na ay...
1: Gihimo sa Talibon?
2: Dito na yun sa Talibon. Kaya nga nung dream na gihimo.
1: Unyag maingon sila nga...
2: Yun sa pag-una.
1: Unyag maingon sila partner nga... Nga nung, usa may problema na nga Bohol raman nag-iapon.
2: Ayaw! Bohol lagi. Pero dapat, mura ragunaog. Mura rago na og pista. Mamat siya, maura mo na, pista.
1: Lisod po pista sa Maribok, atos Talibon
2: noon. Naglibog ko. Usahay ka ng sobra bitaw ka brightening. Ining tao bitaw. Ambat yun ang giuyunan mo na, no? Kisa, ang ka na naghuna-una, ano ba?
1: Nga nung niuyun po.
2: Nga nung giuyunan sa kanagan. Mga
1: partner, huwag atong ihulagway sa ka pista kaning sandugo. Ang patron ani partner kanang asa gihimo ang sandugo activity.
2: Oh.
1: So mo na si patron.
2: Oh.
1: So mo lagi na lisod pod og naa diyang patron unya ang pista ni mo ato himuon sa laing lugar.
2: No? Asa mo iya na. Para na ko ha. Ambot ka sa inyo. Sa inyo comment mo unsa pero sa kwa sa yup gyud. Para sa kwa sa yup tumud kay
1: nganong himuon sa laing lugar.
2: Nganong himuon sa laing lugar?
1: Dapat katong unsay naandan mao na to.
2: O kung mao mangaling na ato na lang yung i-declared nga ang sugo, ang sandugo dire, way klaro og asang dapita. Ano na lang na to para maunin nga ang mga event po sa sandugo, bisan asa na mo ibutang, harkay, wa may klaro og asang dapita. Basta na yung sandugo ko nahitabo, pero wa may kahibalo og asa tong dapita. Ato na lang nga naon.
1: So, ani magod partner, kung maugod na yung mahitabo partner, maunin siya magpadayon, ang atong mga kabatanonan nga ato unta silang i-jukit.
2: Mao gani.
1: Nga maod naa diha gihimo ang sandugo. Mao na siya nganong nay kalihukan matagtuig nga sandugo.
2: Pay pagcelebrate na.
1: Natay pagcelebrate.
2: Asabi sa Talibon man.
1: No. So di, para na ko partner no. Personal na kong opinion partner. Oh. Ang una gyud nga buhaton ani partner. i-settle ang conflict between Tagbilaran og Luway. Oh. Asa magyud ang tinuod? Dele. Asa magyud na itabo?
2: Dele.
1: Magyud na si de mao lagi na dapat partner kay karon bisag karon ha kana lang duha partner makaingon man ang bisita ato mga kaigsoon lang mga batanon sana to pagtudlo nga ang sandugo diri gyud gihimo nahitabo sa bowl or dito ba gyud nahitabo sa inawanan sa
2: bright
1: Luway?
2: Bright ni mga tagasikan ha bright ni mga tagasikan okay akong tubagan to imong gingon
1: oh.
2: So kung mao man galing na nga naay posibilidad sa Luway, naapoy posibilidad gyud nga diri sa bowl.
1: Oh.
2: So dapat ang event Luway Tagbilaran, Luway Tagbilaran. Nang nabot mong talibon.
1: Oh, dapat gihara.
2: Ay, ah! Bakit minigramo po itong mga taga-talibon? Ay, napoy sandugo, diri biya. Oh. O, nang bahini may event. Diri, butang.
1: Oh, buhol, narabay may buhol sa kop.
2: Oh, branta ni taga-sikad. Oh. Kamaog, hindi mo na taga-sikad ba?
1: Di, ambot lang po. Huh? Wako kay ba, partner? Oh, kaning atong nasa tong huna-huna, niabot pa po na sa ilang huna-huna, partner.
2: Ha? Huh? Ay, ah! Di, mga bright sila, oy. Mga bright.
1: Oh.
2: Mauna nga. Kung akong sakyan man imong akong sakyan ang imong gisulte. Akong sakyan nga gilalisan ni Luway og
1: Tagbilaran.
2: Oh. So para unta di mabayas, okay, na event
1: sa Tagbilaran.
2: Luway, oh, para malipay ang taga-Luway.
1: Oh, mas may pa.
2: Oh, naibutang sa taga-Luway. Unya majority Tagbilaran kay siyudad man.
1: Oh.
2: Nganong mabot ng talibon? Nganong mabot ng Panglaw?
1: Oh.
2: So ay kog ingnang mi-claim pod ang Panglaw ug ang Talibon nga oy naapoy sa dugo diri sa moa.
1: Ah, di ako na poy mo depensa nag Panglaw partner.
2: Huh?
1: Oh. Ako na poy mo depensa basta Panglaw.
2: Libo gorli. Sa ko nangingon, usahay mangod ba kining atong mga bright bitaw kayo nga mga talinti diha sa sikad. Lisod mangod pod og inyon lang paayunan ninyo huna-huna ba di pud mo maminaw sa opinion sa uban. Inyong giguba mangod, giguba ninyo ang tradisyon ba?
1: Ang oh, sakto.
2: Giguba ninyo.
1: Kay
2: o sa kamuray ang kamura po'y gadaot sa imahe sa bol. Kamuray naguba sa tradisyon.
1: Yung inigtudlo na to, unay mangutan na to mga kabatanunan nga, nganong gihimo man dito sa talibon? Unya, ang istritansing, ano na po di Panglaw? Musaw mo na to pag-explain sa mga bata?
2: Nagkalat ang sandugo.
1: Nagkalat. Sumuha na nga, dapat isitol ginasa.
2: Oh, ilahan, naghimo sila ang sandugo sa Panglaw, himo sila sa talibon. Tungod kay nagkalat-kalat sila daghan manggong mga dugo-dugo.
1: Di, pero okay ra nang Panglaw, partner.
2: Ah, day.
1: Di, okay ra lagi na. Paminaw sa usa kong rason. Paminaw sa usa kong rason.
2: Sige, rason.
1: Okay. Unsay gisakyan ni Dato si Katuan ni Kwan?
2: Ne.
1: Miguel Lopez. Miguel Lopez ni Ligaspi Paganes Bohol.
2: Sumay gisakyan?
1: Sama, bangka.
2: Dili, oy.
1: Suman.
2: Usay nga na kanabitaong natoy katong midunggo sa katagbakan sa una nga murag
1: bangko. Ah, galyon.
2: Galyon. Galyon.
1: Oh, de, pero asa man siya ni Agi dapat?
2: Ha?
1: Asa man sila ni Agi? Dagat, di ba?
2: Dire Cebu.
1: Oh, na ibutan na to. Cebu to Bool. Ibutan na to. Or Cebu to Ginawanan Luway.
2: Dapat na lagi. Ikuan sa tubigon.
1: O, oh, lagi.
2: Pero sa midunggo sa katagbakan to.
1: Lagi. Nakoy picture na nakarob sa papatanawon.
2: Ah, sa midunggo sa katagbakan.
1: Oh.
2: So dapat magbutang po sila event sa katagbakan.
1: Hindi nga, galiyon man to ni Dunggo. Hindi man itong kuhan.
2: Ay, ah!
1: Galiyon! galiyon!
2: Ha?
1: Ano man?
2: Nakunoy kuhan, na ay mga clamping. Pero okay na, naarad rin ako. Akong gisipte to akong two wheels kay basig makamplain. Okay na.
1: Ay, ah! Diba, sakay sila galiyon.
2: Oh.
1: Ay, buta na to lang, gikag Cebu padong sa Bool or gikan baka og Cebu padong sa Hinawanan Luway. Asa man sila ni Agi sa dagat, diba?
2: Oh.
1: Unya, siyempre, og magi sila dagat, mulabay gina sila sa Panglaw.
2: Oh.
1: Oh, so muna nga, pwede ang Panglaw mo claim nga ato himo ang street dancing.
2: Ay, ah!
1: Nilabay man.
2: Okay. Og dito sa Panglaw himo ang street dancing, kinahanglan sa Panglaw, mudunggo sila ang Tagbilaran.
1: Sige, mudunggo ang Tagbilaran.
2: Dire, maabot. Tama dire. Ang ilang street dancing, maabot dire ba? Magbaktas ang street dancing. Ano ang Tagbilaran?
1: Partner.
2: Kaya mo magkagmilabay.
1: Partner, kalayo kayo anani mo baktaso ng gitag Panglaw pa doong Tagbilaran.
2: Maulagay mo nang ako din yung kubuto. Para nako. Haabot lang ninyo, pero para nako, kita rapod mismo ang naguba sa imahe. Kinigong sandugo is, noon kaayo ni halos. Tibo kalibutan.
1: Ilan na ni sa una?
2: Dire sa Tagbilaran. Karon inyong giguba ang mga, kuhan, inyong gibutang sa nagkalain-laing mga kalungsuran. Tanawa, mingaw Tagbilaran.
1: Kabantay ka sa una, partner.
2: Mingaw.
1: Nato'y mga sa to konbosak sa to laing grupo nga kana bitong mga bulanon ba nga naa sa laing nasod grupo-grupo muli na dire sa bol during sandugo kay murag mao po nay part sa ilahang kana bitong magtapok-tapok pero karon partner amot na pa ba kay nanguli
3: ay niya pasila lagi indyo pa lagi
2: kining sikad ba
1: asa na kana sila karon
2: atong paminaw nay milaban ako salamat kayo Peter Dublas sakto yun ka si Rome, dapat dirirag yun hill sa tagbilaran. Ang sandugo, sukad pa sa una. Tanawa, salamat kayong taon si Peter.
1: I-appel po ko na, ter. Kaya ako, okay rin po ko sa tagbilaran, ter.
3: Ay, panglaw imo.
1: De, straight transing mo to.
2: Genesis, distansyo, maayong buntag mga sir. O niya, adiingon siya, Sir Peter, maayong buntag si Rome o Sir Danny. Nga, Ricardo ay, Dumalag. Buenos dias, mga idol. Rome o Dan, watching from Maribuhok. Imong bugas lagi dire ikaw lagi midaog at tumiyaging birnes murag wa nang inang bugas ni si Kwan si Ricardo Dumalag nakahirbat siguro si siyang humayan Sinciano Yenro sampul daw kanta Idol Rumi kay maminaw ko sampulan ka na ako niya adi na lang kay Juan de Oras
1: ikatulor gani ka
2: bahuro tatong oras sayang basiun niya. Ato na lang ilasay. Maabot rin sa panahon. Ako mong sampulan, balik nga rin.
1: So, balik okay. Nga rin pinangga.
2: Atempa. Sige, mabalik may karantaon-taon mga higala. Human lang nining mga pipila ka pang hinumdum. What a 2.3 KISS FM.

The new Kiss FM 102.3 is 8:37 in the morning. Mga ka-Kiss, Cyrus DeVars checking in on a Tuesday. And good morning, Kiss. Good morning sa ato mga ka-Kiss diyan sa Kalape, Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila. Sa ato mga smiling staff diyan sa Kalape, Butika ng Bayan. Good morning and good morning sa Sir Floro Rinca and sa tanang mga taga-Tesda office. And also good morning to Consul Plong Plong Rinca, may babaminaw sa mga Rinca family. And sa tanang mga taga-Barangay Buol, to Kapitan Joel Ibao and sa tanang mga taga-Buol Barangay staff and office staff nila diha. And good morning sa ato mga kakis diha, si Byroni Tandok and to Engineer Ondoy Bakamante diha sa may Barangay Buol. And to Bro Kagawad Marlon Dilusa, to ati Maymay Dilusa diha sa Balustor sa Mangga. And sa mga kids na naminaw karong mga orasa and sa tanang mga taga Mangga Fishport, Mangga Public Market, may babaminaw niyo tanan diha. And good morning sa ato mga kakis na to diha nga naminaw karon. Sulod sa may integrated bus terminal sa tanang mga tenants na to diha, sa tanang mga restaurant and mga nambiyahe karong mga orasa. Itong mga drivers sa diha nga naminaw karon. Good morning and may papaminaw dahil sa ato mga kakis diha sa Paso ng Restaurant Payag and Sayas. Kinaminaw sa karon diha sa Unitop and Unicity, Novo Jeans, W69 Sports Apparel and Shoppers Mart and Justicor Building. And to ati Regina Limosnero sa Benson T, good morning. And may papaminaw dahil sa ato mga kakis po diha sa Five Key Claim Store to ati Kai Zamora. And sa tanang mga listeners na lang naminaw na ito karon diha sa SBR Training Center sa Barangay Mangga. Yes, sa mga Cantaros family. Yeah, thank you so much for tuning in to Kiss FM. Ato mga ka-Kiss pod naminaw karon diha sa Panglao. Good morning sa tanang mga taga-Panglao Dawis. Yeah, naminaw karon mga orasa. Good morning sa ato mga drivers, ato mga naka-duty karong mga orasa, ato mga frontliners nga nag-duty na karong mga orasa, ato mga teachers, ato mga pupils, ato mga students, may papaminaw niyong tanan. And good morning sa ato mga listeners po diha sa Junlin Agribit Supply and Manfred Motor Parts. Salamat niyong tanan diha ato mga pinalagang listeners na minaw karong mga orasa. And sa tanang mga taga South Cebu

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Pag na ganito'y problema sa itong panglawas, hinumduman yun nato nga na ay balaod ang lawas. Nga ang sakit resulta na siya sa paglapas sa balaod sa lawas. Natay walo ka mga balaod sa lawas, giila nga 8 laws of health. Walo ka mga balaod sa lawas. Nga na importante kay nato ni siyang matunaan tungod kay bisag unsa ang imong gibati, usani sa mga foundation or mga hinungdan nganong nagsakit ka. O kung makabalo ka ani, dili na magbalik-balik ang imong sakit. Ang number one nga balaod kanang gitawag N, ikaduha E, ikatulo W, ikaapat S, ikalima T, ikaunom A, ikapito R, ikawalo T. Gitawag ni sila New Start. Sabi ni saya pa, mag-utro or mag-usab. Mag-uho nimo ang imuhang habit, usbo nimo ang imuhang makadaot ng mga kagana. Ang letter N, nutrition. Ang letter E, exercise. Ang W, water. Ang letter S, sunlight. Ang letter T, temperance. Ang letter A, air. Ang letter R, rest. Ang letter T, trust. Dirita sa nutrisyon. Na yung mga strategy para ma-improve ang ato ang pagsabot sa mga elemento sa maayong panglawas, ang number one diha is ang pagsabot sa mga basic nga nutrisyon. Ang maayong nutrisyon, mao siya ang foundation sa ato ang maayong panglawas. Para nga mas ma-improve ang ato ang pagsabot niini, dapat naapot tay listahanan sa atong mga recipe o sa atong mga pagkaon na kay lami nga gulay nga imuhang natilawan niya. Ganahan ka sa pagkaluto. Imong hangyoon ang nagluto kung giunsa niya pagluto ang maong gulay. Ilista nimo sa imong notebook para daghan kang mapilian listahanan sa mga pagkaon di ka maglisod unsa imong lutoon. For example, na kay notebook nga puno gyud na para sa pamahaw nga mga recipe. Menu na siya para sa mga pamahaw. Kaya pamahaw manggod pinangga, gidesign yun na siya nga insakto yun ang imong pagkaon tungod kay sa pamahaw o sa buntag na agyod diha ang kusog nga metabolism. Naadiha ang kusog nga galing tungod kay naadiha ang kusog nga demand sa pagkaon o sa daghang pagkaon. Nga naman itaganahan mo kaon sa buntag tungod kay dili andam or prepared ang ilang tiyan nga mukaon anang pamahaw. Pero naa na siya'y consequence nga kung pirminti na siya nga wala kay gana sa buntag, ang long-term effect ana pinanga, dali ka ma-depress o dali ka magkasakit later on. Ang hinungdan nga nung wala gana ikaon sa buntag, daghang mga factors. Number one, kulag tulog. Dugay na tulog, tag-alas 12, alauna ka matulog. Mauna nga alas 7 sa buntag nga kaon, dili jud kahiyang ni ana. Didto na kamo boilo sa alas 12 sa paniudto, labi na sa panggabi o panihapon. Ang resulta sa mga nagkaon, sa mga nagapabusog kaayo sa panihapon, labi na mukaon tagalas 7 sa gabi, ang uban alas 8, labi na intawon sa mukaon pagyudaghang kanon o sudan alas 9 sa gabi. Munya, mapirmi bitaw, dili na na siya matunaw pag-ayo, dili na na siya ma-convert nga mahimong maayong dugo o dili na na siya kayo maggamit sa imuhang lawas. Mas daghag toxin, mauna siya'y makapawala sa gana sa pagpamahaw.
1: Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Roy Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength.
2: as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond. Bohol, where beauty is affordable.
7: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Bah!

Ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay na karong mapalit sa mga suking butika o dirisan sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang all-in-one skincare oil, puno ka na sa vitamin B o vitamin C, ang mga kapsula, produkto ka na sa EXL makabuhay.

0: Kumusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kiss, mag Pharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag Pharex B kada adlaw. Vitamin B plus, B6 plus B12 is the generic name of Pharex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Pharex B para walay mo buhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tigawang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy! What the-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: And it's starting bisdak, ana.
9: Rexido Forte.
11: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabughat.
9: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
9: Rexido Forte!
11: Maunang ang discarte nako, discarting wisdak nato.
9: Rexido Forte!
13: Mas paspas banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Virginia.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

Kabalo ba mo mga pinanga nga matag panahon ta mo kaon ang atong lawas nagaperform na siya og usa ka highly intelligent process. Di basta-basta ang iyahang proseso ang gihimo sa tuang mga lawas. Mura na siya og pareha sa factory nga nagatrabaho 24 hours kada adlaw. Panahon nga ang pagkaon musulod sa tuang mga baba. Ang atong utok, ang atong tiyan, ang atong pancreas or lapay o ang atong mga tinae, nagatrabaho na sila. Nag-usa na at tanan sila trabaho. O ang paggaling mga pinangga, dili na siya ingon nga basta giusap lang nimo. Ang paggaling, it is life transformation inside sa atong mga lawas. Hinumdumi ha, pag maingon ganitag paggaling, nag-involve na siya og life transformation. Makapausab sa kinabuhi. Ang paggaling sa itong mga pagkaon, makapa-apekta sa pag-usab sa itong kinabuhi. Ngano kahadok ato ka ng pangutanon? Una, ang pagkaon ginapino na siya para mahimo na siyang magamit ng mga sustansya. Kay bisan ikaon kag mga gulay, pinakasustansyado diha, pero wala na siya magaling mausap pag-ayo. Wala na siya magaling pag-ayo sa imuhang baba o sa imuhang tiyan. Di siya mahimong usable nutrients. Ikaduha, ang mga sustansya, pag magamit ni siya kaayo, maprosesos tong lawas, makonvert ni siya energy. Di nakamulagsik, di nakamadasig. Maunay rason nga naa kay energy matag-adlaw. Ug ang pagkaon, matransform na siya, mabalhin na siya, paingon nga mahimo na siyang body tissues nato. Maingon ganit ang body tissues, mga tissues atong mga lawas, nanadiha ang dugo, nanadiha atong muscle, nanadiha atong mga selula. Ug kini mauni siya'y musuporta sa ato ang brain function ug sa ato ang panghunahuna. Ang pagkaon nga naggaling kaayo, connected siya. Siya ang usa sa mga hinungdan nga mo function ng ato ang mga utok. Makahuna-huna tagtarong. Mauni siya makapa-fuel nga makalihok ka. Fuels movement o daily activities. Mo-build kini siya o mo-repair sa itong lawas. Mupakusgan sa itong lawas, mupatukod sa itong lawas o mupaayo sa itong lawas. Mauna nga life transformation yun, ang digestion. Ang paggaling, life transformation. Mupalig-on sa immune system. Iyahang pangtangtangon ang mga hugaw sa itong lawas, mga hilo sa itong lawas. O the last but not the least, ang digestion, nga nung gitawag siya o life transformation, tungod kay mupa-apekta ni siya sa overall health and longevity. Kun unsa man ang imuhang kondisyon karon, kung gusto ka himsog, kinahanglan, insakto ang imong paggaling sa pagkaon, o kung gusto ka mo taas ang imong kinabuhi, kinahanglan mainsakto ang paggaling sa imong pagkaon. Mauna ang digestion, gitawag siya og life transformation. So, ato ang tun-an ang proseso aning paggaling or digestion. Ang digestion, proseso na siya diin or ang atong pagkaon gigpino siya paingon sa ginagmay, gigagmay-gagmay siya. Gikan sa tong baba, hantod sa tong tiyan. Unya atoan na siyang iabsorb, suyupo na siya paingon dito sa atoang dugo. Gamito na dito nga energy, pag-repair o pagtubo. Without proper digestion, ang mga sustansya dili masuyop, di magamit sa tuwang lawas. It's not just what you eat, dili lang kung unsa ang imuhang gikaon, kung dili. It's what you absorb, kung unsa ang imuhang gisuyop, kung unsa ang imuhang nagamit, o unsa ang imuhang naabsorb sa imuhang lawas. Timan ini kaning upat ka ang-ang sa digestion. Number one, ang imuhang baba, diha magsugod ang digestion.
mao nang importante kaayo nga naagitay kompletong ipon. Importante kaayo nga dili matulon dayon usahay duha lang kausap tulon na dayon eh labi na sa mga full meal bitaw mga heavy nga pagkaon. Okay ra nang duha kausap tulon kung lugaw oatmeal. Pero kung gahion nga mapagkaon dili lata nga mga pagkaon kinahanglan gyud na siya nga mapinuhon gyud na siya. Unya ang iyahang laway pagyud mga pinaga. Ngano importante kaayo nga ma-mix ang atong mga laway tungod kay ang atong mga laway manggod na siya'y mga enzymes kanang gitawag amylase nga mo start pag humok nga mapino ang mga gikaon natong kanon or carbohydrates. Hinumduman nato ha ang digestion magsugod sa baba dili sa tiyan. Mao na nga di gyud maayo magdali. Di gyud maayo nga bisag dako pa kaayo imuhang gitulon. Dapat pinuhon nimo, tadtaron gyud nimo insakto pinangka. Bantayan nato. Ang atong tiyan mao na siya gitawag mixing chamber. Mura na siya og kwan ba mixer. Kanang sa simento bitaw. Ang atong tiyan nagaproduce, nagapagawas na siya hydrochloric acid. Unya dito na pod gina-breakdown na jud kaayo ang mga protina kanang mga sudan nga gipangkaon nato, mga isda, mga munggos, mga karne, dito na gyud na kaayo matunaw. Unya gina patay dito ang mga harmful bacteria kay usahay ang makaon nato na yung mga kagaw kinahanglan po na siya nga dapat mamatay mo na importante ang natin insaktong hydrochloric acid. Ang atong pagkaon mo stay na dito sa tong tiyan duha hantod upat on even 6 hours

0: ang imong pagkaon. Pagpasagdahan ni mo ing anak nga lifestyle, sooner or later, magkasakit jud ta. Unya, paghuman gani na to og kaon, ayaw inom og daghan kay nga mga tubig. Pwede mga tsaa, gwapo na siya, no? Kanang mga tsaa nga mga less caffeine or walay caffeine. So, pagdaghanon manguni mong tubig, inom, human ka ni kaon, ang stomach acid, maluya or mugamay. So, dili na pud kaayo, makagaling. Pag inuman na itong daghan tubig, nga mag-bloated atong tiyan, humantag kaon, mag-lessen, manggamay ang stomach acid. Ang stomach acid, manggod mo, ito'y ginagamit sa tuang tiyan para magaling kaayo ang mga protein, mga sudan na itong gikaon, mga kanon na itong gikaon, mga carbohydrates itong gipangaon. Dili ito matunaw kaayo kay nigamay na ang stomach acid. Kung sa ganito mga stomach acid na ito, number one, hydrochloric acid. Ikaduha, pepsin, no, enzyme activated by acid na siya. Mugamay po ang ato ang pepsin. Mo na siya mo break sa protein into smaller pieces. Kanang mga sudan, gipangaon na ito, mga protein. Pag di kayo ni siya matuna, mo na yung mubula ang imong ihi. Ikaduha, ang hinungdan anak po, mag-ihi ka magabi. Unya, magsakit imong hawak. Magbutod imong tiyan, maghangin-hangin imong tiyan. Maunay, si pepsin, di kayo na siya ka-work, magkamay na siya, mulapsaw na siya, basta imna nimog daghan tubig humagkaon. Ikatulo, si gastric lipase. Mauni siya ang mo galing sa mga taba, mga mantika-mantika. So si gastric lipase, pag mugamay ni siya tungon kay niinom daghan tubig humagkaon, nya wala po kay inom-inom daghan tubig, so pa ka ni kaon, kana bitaw na napabito kay isa o duha ka oras paingon kamukaon, dapat nakainom na insaktong tubig, isa o duha ka basong tubig, ayak kamukaon. Kunya, pag humani mo kaon, palabya sa ang 1 hour, ayak kamuinom og daghang tubig, like isa ka baso. Humanog kaon, gamay lang inuma, tunga or 1/4 glass of baso. Para mawa ang parat sa imuhang baba, kaon kag mga salad-salad, mga pipino, mga prutas. Kunya, kinimanggun si gastric lipase mga pinangga. Siya ni ang tiga galing or digest sa mga taba, mga mantika-mantika ng atong makaon. Kasi pag dili kaayon ni magaling si mga fats, tungod kay si gastric lipase, na weekend man, nilasaw man, tungod kay giimnan man tubig daghan, humagkaon, ang mahitabo mga pinangga, poor fat digestion ka. So, unsa may mahitabo kung kanang dili kaayo kaka-digest sa fats, maapektahan ba ya ang imuhang vitamin A, D, E, and K? Pwede ka magkaroon ng vitamin A problem, vitamin D problem. Kung vitamin A, pwede ka magkaroon ng vision issues, no? Mohanap imong mata. Pwede po ka magkaroon ng gabok sa bukog. Tungod lang di ay, kay kada humani mo kaon, daghani kang inom tubig, pwede ka mahanap anak pinangga. Pwede mo gabok imong bukog tungod kay kada humani mo kaon, inom kag daghang tubig. Pwede mo weak ang imong immune system. Makapawik gud po di ay sa immune system. Kada humagkaon, inom daghang tubig unya, maglingkod-lingkod lang. Manay timan eh. Okay ra nakainom og daghang tubig unta humagkaon pero ni baklay man ka. Arang-arang 10 to 15 minutes ang imong lakaw-lakaw gud.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyatang ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effected siya. Napansin na ko katong nako inflammation. Wala na ako siya na experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is, suway ninyo, EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.

0: 1434.
1: Ayat, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
3: Pwede po ka magkaroon ng hormonal imbalance. Kasi ang fats, gikinahanglan na siya pag-produce og hormones. Makapaapekto sa imong metabolism, sa imong mood, o sa imong reproductive health. Di ka kabantay o di ka makasabot usahay. Nganong dali isapot? Nganong labad imong ulo? Kain ikaong kag mga mantikaon, pagumani mo kaon simong sudan nga tasog fats, niinom ka og daghang tubig. Ayun, ang gastric lipase ni mo naapiktahan. Kay naapiktahan man, moto nga, daghan na problema ang tiyan. Now, nata importante mucus, mga healthy nga plema-plema sa atong mga tiyan. Para nga ang atong mga lining dili maulser, di ta magasgasan, di manghubag, kinahanglan kining nga mga plema-plema pod. Humagkaon, pwede ra kami tubig ana. Ang problema lang, kung kada humani mo kaon, nagsigarilyo ka. Humani mo kaon, niinom kag alcoholic drink, mga beer, mga wine, nga na alcohol, yun ang problem. Kay in the long run, maka daot na siya sa imuhang mucus. Ikatulo, kung humani mo kaon, nagproblema ka. While nagkaon, nagproblema ka. Unya, dugay na po ng imong stress, maunay makadaot sa imuhang mucus, mga pinanggao. Labi na, kung naakay, ginainom nga mga certain medicines nga para sa mga pain reliever. Paggamay ang imuhang protective layer, kaning plema-plema sa tuwang tiyan nato, manihinungdan nga manghubag at tuwang lining sa tuwang tiyan, pwede ta magkaroon ng peptic ulcer disease, pwede ta magka-heartborne, no? Kung kanilang kusog na yung magka-heartborne, ang imuhang protective layer, kanang plema-plema sa tuwang tiyan, nag-glow na di ay. Labi na ka na mo sakit imong tiyan, maghalang imong tiyan, hapdos imong tiyan, kana, niya, pwede ka magkaroon ng stomach bleeding. Basta yung protective layer, baba. The last but not the least, ang part sa digestion nato, usa sa mga partes ng digestion, kining gitawag intrinsic factor. Part ni siya sa tuwang digestion, pero dili ni siya ang pag-breaking food, pag-galing, pag-tadtad, pag-pinos, itong pagkaon. Ginapagawas gihapon ni sa itong estomago, muuban ni siya pag-travel sa itong mga pagkaon through digestion. Dili siya pariha sa iyang trabaho, iyang role, sama sa acid o enzyme. Ang iyaha, kining intrinsic factor, siya ang mutabang sa pag-absorb sa vitamin B12 sa itong lawas. Diha sa gamay na itong tinai. Ang intrinsic factor, protein na siya nga ginaproduce sa tuang tiyan para mutabang, pag-absorb, pagsuyop sa vitamin B12. Pero bantayan nato nga ang stress, harmful habits o poor diet mao'y makapahinay niining intrinsic factor. Kini si intrinsic factor, kaninga protein, mas insakto ang iyang pagpagawas ani basta healthy ang imong diet. Kaong kagsiklase po nga mga prutas, gulay, sakto ni mo imuhang pag-usap, labi na kining mainitan ka sa adlaw. Pag mainitan ka sa adlaw, makapagawas insakto intrinsic factor ang imuhang tiyan, kining klase nga protein. Unya, sa di pa ka mukaon or humani mo kaon, mag-exercise gani ka ginahinay, baklay ba ka, lihok-lihok ba ka, makapagawas, makaproduce insakto nga intrinsic factor production. Nindot ang imuhang production sa imong intrinsic factor. So para dili ma-doubt, i-practice jud ni sa mga naay problema sa kaugatan. Naay problema sa mga nerve, banhod, ngulngul, ang mga ugat, naay manusutusok sa mga ugat, importante kaayo ang paglakaw-lakaw human og kaon. Unya, ang kakulang na tugtulog, mutaas gani at imong stress hormones, makapainahinay na pag-damage sa stomach lining o makapareduce sa intrinsic factor. Mareduce ka na nga protein. Ang iyang effect ana, madaot ang atong mga ugat, to ang mga nerve. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. Labi na kung luya ang lawas o hugaw ang atong lawas. Kung saan ako pagkabaludok nga hugaw akong lawas, una gyud mga pinanga, kapoy imong lawas, baho ang atong utot, dili ta makabawas kaayo kada adlaw, ang atong ihi lubog anso, ang atong singot baho, mao na mga ilhanan, ang atong ginhawa manimaho, mao na ilhanan nga hugaw ang atong lawas. Og diha magsugod ang daghang sakit, og diha pod ang hinungdan nganong dugay ka maulian sa imong gibati. That's why we introduce EXL Makabuhay Plus, a natural herbal supplement designed to support your body from inside out. Mupaboost sa immune system, mufight sa infection, musupport sa tuang liver detox, mupa-improve sa overall vitality. Plus, napag-i-chay mga natural ingredients nga gidugang nga makapareduce sa mga pagpanghubag, inflammasyon, mupa-improve sa digestion, mupa-ligon sa tuang body resistance. Perfect kaayo ni siya sa mga kapuyon pirmi, dali masakiton, low immunity, o gusto mag-detox naturally. Hinumduman na to, prevention is better than cure. Take care of your body daily. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Baligtas to ang topic sa to ang program, mga pinangga. Ug labi na, ang ato ang kahimsog sa panglawas, nag-agad pud ni siya kung unsa ka-healthy ang ato ang mga kaminyoon. Banag-asawa ha, sa mga naay relasyon karon, ato gining tunan. Tungod kay ang kaminyoon, pagdili malipayon, mahimong hinungdan sa sayong kamatayon. Aba, kasi unsa pa may pulos sa ato ang kinabuhi kung di ta malipayon? Wala tay kalinaw, di ba? Mao na nga, usa sa mga sikreto is kailangan na ay leadership sa kaminyoon. When we say about leadership, wala ni nagpasabot kinsay mo control. Kinsay haud, no, di na mao. In marriage, mga pinangga, daghan kaayo ang nalibog aning leadership with control. But true leadership, ang tinuod nga leadership, kung leader jud ka, is not about dominating, ikaw gyud haud bitaw. Pero ang leader gyud ay is about serving, guiding, and loving. Mabati sa imuhang kapares nga nag-serve ka. Mabati sa imong kapares nga nag-guide ka. Mabati sa imong kapares nga nahigugma jud ka. Labi na ka ng sacrificial love. Willing ka mo sacrifice para sa imuhang partner. Mao na siya ang usa ka ligon nga kaminyoon. Wala na siya gitukod sa kahadlok o pagkontrol. Ang ligon nga kaminyoon, gitukod na siya on trust, respect, and Christ-like leadership. Nakay pagsalig, nakay pagrespeto, unya naay sama gyud kang Kristo nga pag-lead ba. Mao na ang journal nagpakita gyud nga diha sa relasyon, ang psychology nagpahayag nga healthy marriages thrive on mutual respect and emotional safety, not dominance. Makiguyo gani ka, makigrelasyon ka, imo gani isipon gyud nga ikaw gyud ang haud, even ikaw haud ka, di gyud ka mahimong malipayon. Wa kay kalinaw, di ka malipayon. Mao na i-practice nato ni pinangga. Nga in what way nga imong ma-build ang mutual respect o emotional safety? Na ay open communication, na ay shared decision making. Although dili sta ng panahon nga magkaparihag yun, magkasinabot mo sa decision making, pero usahay ang bana mo insist nga kinilang gyud akong buhaton kay maomang gyud ang akong nasabtan alang sa atong kaayuhan. Usahay pag mag-disagree na gani, likayan gyud natong ama og gyud ni bahala ka, gahi kag ulo, di ka maminaw nako, ayaw. Ayaw nga na. Firm ta sa ato ang decision, kanilang gyud. Pero gentle gihapon, humble gihapon. For example, kanilang gyud, sige lang kay sulayan lang gyud nato ni kay mao mong gud ako ang giampo sa Ginoo ba. Mao pud ako ang nasabtan unya sa responsibility ako mampud gihapon ang mga tubang ani, accountable ani. Kanilang akong buhaton nga nakita nako. In a way, salamat sa imuhang mga advices, sa mga negative comments, salamat kaayo ana. Well taken, ako nang i-appreciate kaayo. Pwede na to i-dayigo, no? Pwede ta maingon, pwede ko masoy, pero kanimang yun ang ako ang nasabtan para sa tua. Pastilan mga pinangga, no? Malinawon yun ang relasyon. Pag natay may ana ang pamaagi mga pinangga. Kaya nga naman, bisag nagka-disagree mo, pero na kay emotional support, no? Importante man ang emotional support. Sa base sa journal, taas kay imong satisfaction and naakay longer lasting marriage. Sa ato pa, bisag nagka-disagree mo, ipakita lang yung nag-respeto ni mo siya, nagpasalamat ka siyang advices.
0: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Lorelie Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mir? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Hi, it's Emma
4: Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Jimmy Mukasin, Poblasyon, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
6: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Hi, it's Emma Kumay.
2: Basta healthy, happy!
3: May kasabihan. The heart of her husband doth safely trust in her. Proverbs chapter 31 verse 11. Ang giingon sa kasabihan, ang babay nga maalamon, ang kasing-kasing sa iyahang bana, anaa gyud pagsalig sa iya. Bantayan nato sa mga asawa. Tulubagon nato duties and responsibilities nato sa tubangan sa Ginoo, dili lang sa tuang judiciary sa atong community, kundili even sa tubangan sa Ginoo nga kinahanglan pud ay mohimo taog mga habit or lifestyle nga kasaligan tas to mga bana. The same gihapon ang mga bana. Naman na diha sa Ephesians 5 nga ang mga bana dapat tahuron man gyud sa mga asawa. So para tahuron ta mga bana, dapat ita magtapul-tapulan. Magkogi gyud ta. Hinumduman na to mga pidanga nga ang pagsalig dili maoy pagkontrolar, mao siya ang pundasyon sa ligon nga kaminyoon. Kung diin ang pagsalig ug ang gugma mutubo tungod niini. Kung naay pagsalig mutubo ang gugma. Kung anaay pagkontrolar mahuyang ang gugma. So mao ni atong bantayan nga healthy leadership in marriage importante kayo. Healthy leadership in marriage. Sa ganin ng leadership in marriage, dili mo control pero naakay Christ-like love. Dili pwersado pero naga-influensya ka pinaagi sa imong maayong kinaiya. Dili garbo kundi sakripisyo. Remember, the strongest leader in marriage is the one who loves the most. Kadto di ay pinakalig-on nga leader. Kisa may leader niyo diya, no? Both mo, both di ang banag-asawa, pero kinsa to'y pinakalig-on nga leader, mauto siya'y pinaka-nahigugma pag-ayo sa iyahang partner. This is Doc Bri Balange. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
4: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Hi, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy!
11: Usa ka makabuhay day.
12: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto ka babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ayaw galimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Uy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko, discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Tiguang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sami sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola.
9: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
10: Uy,
11: what ako? Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan. Bye.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

The New Kiss FM 102.3. Hawak mo ang beat, di ba? Tama yan. Ikaw talaga ang dapat magbigay ng tempo ng takbo ng buhay mo. Oh, di ba? Simple as that. Pagsintonado ang tao, pagsintonado ang takbo mo, eh malamang hindi mo hawak ang beat, ha? Kaya makinig ka. Makinig ka, ha? Di ba, mga taga-M. Luillier diya sa may J.A. Clarín? Dapat hawak nyo talaga ang beat. 40 minutes after 11 o'clock in the morning, I got 20 more before mag-12 high noon. Sa mga nag-open pa ng kanila mga radios at welcome to the show. Welcome po sa programang Dumadagundong kasama nyo tuwing pananghalian. Again, live po tayo sa Paperless World of Facebook. Live tayo sa Paperless World of Facebook ng Kiss FM. FB page. No, ang Kiss FM Bohol. Live na live tayo. Kuwa Lopena Conce. Mayong buntag. Good morning. Ito na, update ko muna kayo, ha. Update ko muna kayo para sa ating weather hypnosis for the day. Ito na, ha. Easterlies affecting the eastern sections of northern and central Luzon. Ayan, ha. Tropical cyclone outside Philippine area of responsibility. Si Bobby. Uy, kapangalan ko pa. Pero hindi ako mabagsik, ha. Hindi ako mabagsik. Ito, location niya is 2,010 kilometer east of central Luzon. Oh, di ba? Maximum sustained winds niya is 195 kilometer per hour. Gustiness is 240. Malakas talaga. No, kasi nakakapuwersa pa siya. Nasa dagat pa siya. Nasa katubigan pa siya. Kaya nakakaporma. Ang movement niya is west-northwestward at 30 kilometer per hour. Good thing, Ana, no? Di, good siya directly. No, musaka man kuno, ingon sila. Ingon ang mga kaamiguhan nato sa pag-asa. Ang mga pag-asa, kitagaan, gutag pag-asa na dito ma-hit. Ni Bobby. Ayan, ha. Amping. Metro Manila and the rest of the country, including Central Visayas, will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized thunderstorms, possible flash floods or landslide during severe thunderstorms. Si Inday Cristalia nag-chat sa atin. Sandali. Yan. Okay. Anong nalingaw ko sa impeachment kahapon, eh? Supalpal largo, eh. No? Supalpal

building Niño Barbecue. Salas Building. Libre? Sige ha. Check namin ni Bumbulero to. Eto, mads ko. Padapli na. Padapli na ha, si Bobby. Asa lang. Asa, napakisip ka. Ay, hindi ako mabagsik, mads ha. Hindi ako mabagsik, di ba? Oo, hindi naman ako mabagsik. Mabait kaya ako. Tinan mo yung mukha ko. Kaaya-aya, di ba? Oo. Ay, nako, buhay nga naman. Ayan lang, kagabi, no? Nakakatuwa talaga. Supalpal, supalpal na supalpal si Luistro. Good thing, medyo okay si, ano, si Cheese, no? That time. Tignan lang natin how far it will, kung ano, magiging, ano, pag ano na lang procedure, okay? Di ba, Mads? Mads Maria Rain Cabagnot Omentado!

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pirunilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
6: Sa una, magujuday maligo, lagong buwan nun, kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
5: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
7: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nagunahuna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kajud lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaderek.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Down!

0: best dance tracks.
1: Great remixes.
2: Kiss House, Kiss.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
6: TTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang TTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang TTX 500.
6: TTX 500.
8: Mabali sa mga butika.

0: Pharmacy.
1: Fast Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: response. Sukad pa sa una, kabalot ang daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Hala, kanais!
4: Wow, nice!
3: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Glutathione Shop.
4: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
3: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
4: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
3: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
4: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City. Down here.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hits.
3: Kiss FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtukaglima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Honang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog na klima. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Vay, Mare, unhan sa muna kong dagang.
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hi! Baling malasa, oy!
16: Unsa ka, Brad?
15: Withdraw ta ko sa ATM. Pero offline po ning mga bangko.
16: Unsa mali imong ATM card?
15: Banknet.
16: Ano problem sa PHCI withdraw?
15: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
16: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
15: Mao ba?
16: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magali ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
15: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mu-withdraw. At tumakustan na hirong hapon. Nya.
16: O, siya nya.
15: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
16: Gamintin kag numero?
15: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
16: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
17: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
19: Rexido Forte!
17: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
19: Rexido Forte!
17: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
19: Rexido Forte!
18: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
19: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
22: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Clooney, Tabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dun nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Dear J.Ann, tungod kay dili sapat ang gihatag ni Victor nga kwarta sa akoa, usahay muuli na lang ko sa balay sa akong mama para mangayo og pagkaon sa ilaha. Oh, Trisha? Ma? Unak, kumusta man mo? Mura man lagi og naniwang naka. Okay ra ko, ma. Okay ra mi. Siguro, sa kahago na siguro ni ma. Ilabi na kay stress ko kaayo tungod ni Victor. Mauday gihapon na si Victor. Wala day gihapon nga na nagbag-o. Ginoo ko, Trisha. Kanusa pa man na ni mo layasan? Kaway ayo anang tawhana? Kaway batasan, ana? Maulagi, ma. Pero, ma, unsaon man yung pag-eskwela sa mga bata? Mausad lagi. Sagdi kay mangita taog pamaagi, aron mo layo na mo anong tawhana. Dear J.Ann, sa tinuod lang, dili gyud ko gusto nga magbuwag gyud mi ni Victor. Kay ang akong gihuna-huna, ang akong mga anak, kay kahibalo ko nga gusto nila nga kumpleto gyud mi

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati parehas ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
3: Uy! What ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Nauli yan na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neo Zepsi Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Ah, kuya, waoy!
5: Basta Neo Zepsi Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta o sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra nganda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Buntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: hanglan, extra ang ganda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kadyot lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bag!

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-sitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

0: Dear J.Ann, walay adlaw nga dili mi maglalis ni Victor. Ug pati ang akong mga anak, naapektuhan na gyud sila sa among panaglalis ni Victor. Para makakwarta ko, muadto ko sa balay sa ako ang auntie para muhangyo niya nga ako na lang ang manghinlo sa ilahang balay aron makakwarta ko. Hi, Victor!
1: Uy, Julia, ikaw maday na.
0: Kumusta naman ka, Victor?
1: Oh, okay ako. Ikaw, Julia.
0: Okay, resit ko, Victor. Balita na ako, minyo na daw ka.
1: Oh, oo. Ikaw di ay.
0: Dili pa ko minyo, Victor. Wala gihapon ka nagbago, Victor. Gwapo gihapon ka.
1: Oh, salamat ah. Ikaw sad. Hangtod karon. Gwapo gihapon ka.
0: Thank you, Victor. Victor, dili man ka busy karon.
1: Oh, dili man. Ngano di ay?
0: Tara, kuyog ta.
1: Oh, ha? Asa man ta?
0: Basta, ali na. Victor, sa una pa lang gyud nga kaila ta, nakaangay na gyud ko ni mo.
1: Oh,
0: Victor, gusto ti kakaayo. Og andam kong ihatag ang tanan para sa imo.
1: Oh, Julia.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita?
8: Kadyot lang!
10: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jod!

0: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Bye!

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
6: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa inyong pinakapaboritong segment. Alam ko po, marami pang nag-aabang po para po dito. Ito tinatawag po nating texter segment sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa naman po tayo magpatuloy, kaya wag na po natin ito papatagalin na. At simulan na po natin na inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, so we have another texter, no? Doc Glenn, mataas na po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung eGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po idadialysis ako sa susunod na araw. Ano po dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney ninyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches, no? Just like you can choose some herbs na pwedeng maglinis po ng inyong kidney. Improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito, no? From sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, asitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 2 capsule 2 times a day before meal, morning and evening, no? EXL Makabuhay black coffee naman once a day sa umaga at even sa hapon, no? Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga processed na pagkain, ha? Uminom po ng at least kung kaya po, no? Depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsulta, no? Kumain po ng mga prutas at gulay and of course, please focus to your potassium, baka kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular check-up for creatinine and even the function of your eGFR. Alright, we are running out of time. Napasarap naman po ang ating usapan ngayon, no? Sa mga gusto pang humabol o hindi man po natin naibasa ang inyong mga katanungan, no? Huwag kayong magalala kahit limitado po yung oras natin ngayon. Huwag po kayong magalala dahil lahat ng mga nagpaabot ng mga katanungan ay titiyakin po namin masasagot namin ang inyong kinakailangan ninyong gabay pagdating po sa inyong kalusugan. Pero bago po tayo magtatapos, no? Gusto ko pong mag-iwan po ng isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay kayamanan. Huwag po nating hintayin na bumigay po ang ating katawan bago po natin bigyan po ng tamang pangangalaga. Araw-araw may pagkakataon po tayong pumili sa mas malusog na pamumuhay. Piliin po nating alagaan po natin ang ating sarili. Ika nga, sabi sa Proverbs chapter 4 verse 20-22, aking anak, pakinggan mo ang aking mga salita sapagkat ang mga ito ay buhay sa mga nakakahanap sa kanila at ang kagalingan sa buong katawan. Napakagandang paalala po mga kamakabuhay na ang tunay na kalusugan ay hindi lang nakikita sa physical na katawan kundi pati na rin sa buong pagkatao. Katawan, isipan at espiritu. Always remember, health is not value till sickness come. Huwag nating hintayin na dumating pa ang sakit bago tayo magpahalaga sa ating kalusugan. Maging proactive tayo sa pang-araw-araw. Kumain po ng tama, magpahinga po ng sapat, iwasan po ang stress, gumamit po ng mga natural na paraan para mapanatili po natin ang ating kalakasan sa ating katawan. Gaya po ng ating sinasabi sa araw-araw, investment sa ating wellness, no? Uminom po ng EXL Makabuhay products, magdasal at magtiwala na kaya nating baguhin ang ating health journey para sa mas mahaba, mas masaya at produktibong buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Tandaan, ang katawan ay regalo po ng Diyos, kaya alagaan po natin ito ng may pagmamahal at pananampalataya. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour, What's Up Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
6: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Por 4, Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Umagto akong igno na ginutuntui ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: It's time to celebrate because Alta Cita marks its 7th anniversary. And you're invited to be part of the excitement. From July 1 to 22, enjoy a month-long lineup of fun-filled activities for the whole family. Shop and join the Lucky 7 WinFest promo with a minimum single receipt purchase of 700 pesos or more. You'll get a digital scratch card for a chance to win instantly and automatically earn a raffle entry for exciting appliances and gadgets. Join the fun with Bingo sa Sabado, the Free Fall Gravity Race, Mobile Legends Tournament, Mini Pickleball Tournament, Beyblade X Tournament, Kitty Singing Star, and the Diorama Making Contest. Be part of the anniversary mass, avail of the free medical clinic, and support the AMF Bayanihan Outreach Program featuring the Healthy Bites and Sips Culinary Showcase. Celebrate 7 wonderful years of shopping, fun, and community with Alta Cita. Visit us today and experience the excitement. Alta Cita's 7th anniversary. 7 years of serving you and many more to come. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-094 Series of 2026.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
0: Going on a date or want to glam up for an event or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang naginusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasal ligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
6: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
4: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo, kaldereta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
10: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

Ay, karimot mga produkto sa EXL makabuhay, sama na lang sa EXL Black Coffee. Ang all-in-one skincare oil o ang makabuhay plus capsule, produkto sa EXL makabuhay, inyo karong mapalit sa inyong mga suking butika o dirisyon sa itong radio station sa KISS 1023, Binting Street, Tagbilaran City.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang atuang health tips karon unsa ang ato paghibalo nga luya ang imuhang immune system. Ngano man importante nga mahibalo ta, ma-check nato kung ligon ba ang atong immune system o baka luya atong immune system. Hinumduman nato nga natay kaaway nga dili nato makita mga dangerous virus, mga muhatod or mukos og sakit, infection nga mga virus. Pero hinumduman nato dili tanang virus bad or makadaot, daghang mga virus nga good usab, maayo usab, naay mga viruses mga pinanga nga mupatay silag mga bakterya. O ang uban pod, mupatay sa mga makasakit nga virus, mga dangerous nga viruses, patiyon po na sila sa mga maayong virus sa ato ang lawas. Wata kabalo, ang ato adeng nasugatan, nasudlan nga environment, na-expose ta sa mga certain viruses nga muhatod og sakit. Mauna importante kaayo nga i-andam nato ang atong immune system. Mauna ato ang defense nato mga pinanga. Pero ang question, ligon ba ang imuhang depensa? Or luya ba ang imuhang depensa nga mao ang immune system? So atong tunan karon unsay mga ilhanan kung luya ba ang imong immune system. Sa sunod usab nato nga series, ato usab tunan kung unsaon nato pagkahibalo nga ligon ang ato ang immune system. Or unsaon nato pagpaligon sa atong immune system. Para nga ikaw mga pininga, kampante ka nga mulakaw, inubanan sa ato ang pag-ampo sa Ginoo nga bantayan ta matag adlaw nga ang ato alang yung immune system mahimsog lang yud kaayo. Ang ato ang pagkooperar og ang pag-atiman tungod kay gitawag ta og tinugyanan, steward manggod ta, mao na kabalo ta unsaon nato pag-atiman sa atong lawas dili lang ampo lang ta, pero wata kabalo nagalapas day ta sa ato ang panglawas. Ginadaot nato ang atong panglawas na ay mga virus pod mga pininga nga potential para nga mo tambal kung magka-cancer ang ato ang selula. Naapoy mga viruses mga pininga nga ilahang i-correct ang genetic disorder sa atong lawas. Naapoy viruses nga mo away, mo fight sa mga pathogenic viral infections. Kining mga infectious agent, kining mga mikrobyo nga mo hinungdan og mga infection, mga certain viruses, bacteria, fungi, mga parasites, unya wa kakabalo luya imong immune system. So mo nay kuyaw pinanga. Number one, nga mga symptoms nga hinay or luya ang imong immune system or depensa sa lawas. Number one, taas-taas na nga panahon ang imong stress. Sobra na duha ka semana ang imong stress, niabot nagpila ka bulan, sige kag kaguol, kabalaka og kulang og tulog, maglisod ka og tulog. Dili ka abot og 6-7 ka oras ang imuhang tulog. Pag kini ang imuhang sitwasyon or status, mugamay ang imuhang lymphocytes or maluya sila, unya manggamay pagyud sila. Kining imong white blood cells, no? Kining puti nga mga dugo nga muaway sa infection. Dili lang ang imong lymphocytes ang manggamay. Don't forget to take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kaya ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, gidesign na siya as natural anti-stress formula. Lami imong tulog, pawala sa huot sa dughan, mga sakit sa likod, sa abaga, hinahinay mo pawala sa nerbios, labi na kung naamoy mga membros panimalay kusog na muhagok, tagdugay matulog, ayaw dugaya pinanga, nga diha na nato palitan o supplement o Makabuhay Plus Herbal Capsule kung atakiho na. Dako na naggasto pinanga, kanang 10 mil sa hospital, gamay ragyo na kaayo pinanga. Mauna nga, blessing na gid kaayo, kaya available na si mga butika, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, inumo na lang nato kada human panihapon para dili ka maimpatso sa imong panihapon, gaan ang imuhang pagmata, inigkabuntag, Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang pud siya nga molimpyos atong atay ug sa atuang mga kidney. Pero kung paabuton pa nato, guba na ang atuang kidney, ayha patamo inom unya gusto ta maayo dali dayon, that's another story pinangga. Mao na nga importante ang pag-inom karon sa mga suplemento para nga mas healthy ang atong lawas ug mas maayo gyud ang prevention kaysa pagpanambal.
3: Igong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. O gusto lang ko magpasalamat sa tanang mga garaon nga nitambong sa atong uli first major concert. O naminaw ka sa KISS FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. O daghang salamat.

0: hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Diet Harry Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Stay tuned.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon miga ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.

0: ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag adlaw ubanan sa maligamgam na tubig makatabang sa hingsog na panglawas o likay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang solusyon alang sa hingsog o luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House. Uba!

And of course, dito manimitan na itong mga friends diha at mga friends na to out there. Labi na sa itong mga amigong amiga diha sa Dakbayan sa Tagbilaran. And of course, sa ito ang mga friends no sa nagkalanglaing sulok sa ito ang lalawigan. Sabi nyo, sulok ay. And of course, sa ito ang 47 municipalities across Bohol. Sa ito ang mga mayors, sa ito mga vice mayors sa nagkalanglaing local government units. Sa ito ang probinsya, maya-maying hapon kaninyong tanan. And of course, sa ito ang mga friends gihapon, no? Sa ito ang mga friends sa nagkalanglaing barangay. Maya-maying hapon kaninyong tanan. How are you? Kumusta man mo? Unta okay ra inyo ang adlaw karong hapuna, no? And of course, no, sa ato ang mga friends out there, no, na asa naman mo karon pauli na bumusin yung mga tagsang panimalay, kala 5 naman, mga student ato diha, mga student, ato mga students out there, no, kumusta man mo, kumusta man yung adlaw, kumusta man yung hang adlaw sa pagtuon, nagtuon baka mo, bantay lang nagwa magtuon ha. Anyway, no, kumusta man mo karon, ta amping mo sa inyo hang asa ba mo karon, amping mo sa inyo pag-uli sa inyo mga panimalay, nagsakay ba mo ron nagbus, nagsakay ba mo ron og tricycle, nagsakay ba mo ron og jeep, sa kung sa panay yung ipangsakyan diha, no, amping gyud mog tama. Lisod kini walay mag-amping na to, kita nalay mag-amping sa itong kaugalingan, ha? Alagin na eh. And of course, no, I would like to give a big shout out to all our avid listeners out there. Every afternoon, papahuway mo tarong orasa, no? Pero ipilit ninyo nga mo rest with us. Daghan-daghan kayong salamat. We truly appreciate your time and effort in listening in our program. Thank you so much. In the bottom of our hearts, thank you very much. And speaking of listening, mga higala, no, we have our avid listeners. Usa na diha, we have Ma'am Nita Valderosa. Would like to give a big shout out to Ma'am Nita Valderosa. Good afternoon, Bohol. Maayong hapon ni mo, Ma'am Nita Valderosa. Thank you so much for always tuning in nato, no, sa atong programang Tingog sa Kabatanunan. Daghan-daghan kayong salamat. And of course, I would like to give a big shout out to all our Provincial Youth Development Office staff, headed by Kuya John, atong Sports Development Section, ato ang Admin Section, ato ang panang section diha, na Youth Development Section, SPC, Planning Convergence Section, ato ang Executive Support Section. Karon sila kay mga staff sa PYDO kay Muraga. Hindi may tsura mga nahong rono kayo. Arang kaigang gyod no sa mga opisina kay currently mga higala no mga opisina karon kay under renovation siya no so nami sa temporary office karon mo nang grabe gyud pod ang singot ng mabati nimo kaingon gyud kag I love my life. Aray ko. Ito ay anong gaya po na no, we still endure big all for the Boholano youth. Again, I would like to give a big shout out also to the Bohol Island JU Park office headed by Ma'am Joanne and Ma'am ML, Sir Carl, Ma'am Queenie. All the staff diha no and like to give big shout out also to our provincial information media office and nila of course headed by attorney Acepiolio and sa ato ang mga writers diha to mga photographers sa Paimo maayong hapon kaninyo and would like to give a big shout out also to our Bohol weightlifting team nila Coach Isa and all our event organizing partners of the Sandugo Tigi 2026 no? Actually our Sandugo Tigi kay nagsugod na mga higala no nagsugod na gid ang atong Sandugo Tigi no last Saturday nagsugod na ang badminton Sandugo Tigi nga badminton open tournament nagsugod na pod ang
Nagsugod na po ang Under 14 Basketball League, no? Or Sandugo Under 14 Basketball League dito sa Tagbilaran covered court, no? Sa Ulog Tagbilaran court, no? And of course, there are a lot of upcoming events, no, sa atong Sandugo sa Bohol Celebration. Mao nang grabe good po ang pagpangandam sa atong provincial government of Bohol sa mga upcoming events, no, under our Sandugo sa Bohol Celebration. And speaking of pagpangandam mga higala, mga ganap na to for our Sandugo Celebration this week, July 6 to 12. On July 6 is the Abanti Bohol Boss Negosyo Caravan dito sa Danau Bohol. This coming this Monday 6 gihapon to July 12 Sunday, that is the Sandugo Muslim Basketball League dito sa Poblacion 3, Tagbilaran City. For this coming July 11, that is Saturday, first Sandugo Kumung Bulanon dito sa Border Gym Holy Name University. This coming July 11 and 12 is the continuation of the third Sandugo Cup Under 14 Basketball Tournament dito nang na sa Tagbilaran City, sa Baclayon, and sa Dawis. Again, this coming July 11 gihapon and to July 12 is the Sandugo Learners Conference dito sa Bohol Cultural Center. And July 12 is the much-anticipated triathlon 5150 dito sa Bellevue Resort, Panglao. Again, for more information and details, mga higala, for our upcoming events sa atong Sandugo sa Bohol 2026, just visit the official Facebook page of the Sandugo sa Bohol. And you can also visit the official Facebook page of Provincial Government of Bohol. And para gid mas detalyado ang ato ang mga details and information for the Sandugo sa Bohol 2026 events and activities, please visit the official website of the Sandugo sa Bohol. Just type Sandugo sa Bohol .gov.ph. Gawas na diha ang a lot of details about our events, mga schedule for the whole month and for the upcoming month. May kutub August ng atong celebration. Again, mga higala, all Boholano, magsandugo nata. Yeah!

0: Welcome to our Sandugo Tigi special. Tiyong sa Kabataan Unan presents our celebration of the Sandugo sa Bohol 2026. And of course, under Sandugo sa Bohol celebration is our Sandugo Tigi stream, one of the streams ato ang Sandugo sa Bohol. And of course, on this stream, mga higala, it features our sports tourism. And of course, uban na to karong hapuna, we have our friends from the Crack Legend La Familia Incorporated. Yay! And they are here to talk atong pag-istoryahan ng atong upcoming event, our third Sandugo National Airsoft Competition. Yay! And of course, nauban na to karon na to ang mga friends no from the Crack Legend. Unang-una gyud na magpaila sa tatong mga suking tigpaminaw. Of course no, daghan-daghan kita diri no. Maka-istorya ganita na ron. Sige, give the floor and mic no para sa pagpaila sa tong mga kuan timbaya sa ato ang mga suking tigpaminaw. And of course, paila-ila na pod no sa ato ang kaugalingon. Go ahead.
1: Hey, ni Vasco Dai from Crack Legion La Familia.
2: Carl Paredes from Crack Legion La Familia.
3: Johnny G. Osenya from Crack Legion La Familia.
4: Momon from Crack Legion La Familia.
0: Okay. Sige. Una ta dire, kinsa man jay mag officer gid mo sa maong anihang yung organization nga Crack Legion? Kinsa man jay mga officer gid?
3: Ako'y usa ko sa officer sa ako'y kuan president sa pagkakaroon niya. Mm. Sila, si Shane ang kuan vice president for operations, then si Dan ang admin, ang uban mga kanang council of elders.
0: Okay, so kaninyo ang organization gud mag-una sa ta, right from the start gud unsa man ipag form kaninyo organization nga Crack Legion kuan, like unsa man ipag form like kani before anything else, before ta mo delve ana kamo mga player gud mo sa una before pa mo na form na ning inyong organization, tigduan na gud mo aning sports.
3: Kuan kanang kami ni kuan kaya mumon player na midaan sa lain nga group niya pag sud na mo sa Crack Legion way back unsa to 2019. Yeah, hantod karon.
0: How about nila Sir Carl og nila ni Sir kamo, like tigduwa gid mo sa una or sa baka nang nadara ni?
2: Nadara sa
0: barkada. What year ka nagsugod gid sir?
2: 2023.
0: Ikaw po sir, how about ni sir?
5: So ako sa akong sport girl is basketball, then mura mag na ako ano ko, then one time in chat si Johnny nako nga try og airsoft kay wambo ko sports sa to, then mo to pag try nako gyud, then pag duwa gyud ako dito sa game site mo one ako pa iluna sige nako pangita ko
0: sa na part na sa routine no mura gipangita na gyud no. And of course no, let's talk about sa inyong organization. Giunsa man ipag-form sa inyong organization. Like, kinsa gining idea nga, why not let's create an organization, no? Para gid ma-institutionalize na gid nga ito ang airsoft nga mga competition and nga ito ang mismong club and organization.
5: So, ang Crack gid gasugod is 2005 from sa Dulho, Fatima, Cebu City. Then founded by Manoy Chito. Then, paglaylo ni Manoy Chito, si Manoy Ramon na yung padayon hantod karon.
0: And one of na akong nabantayan po, no? Nabantayan ako ninyo is kanang ang inyong organization is dili na basta-basta ng organization kay mura grabe inyong band, inyong brotherhood kumbaga. Yun sa man sa mani natural na ba ni sa mga ninyong sports or it's something within good po sa mga members nga na built good ninyo. Ari tanin Sir Carl kay mura kay istoryahon na gini sa mic.
2: Sangan lang daan nga Crack Legion La Familia. Labaw pagid sa kwan o punang amigo pamilya gid. Sunday games aside sa magkadua me magkaban sad me tagay ka
0: ligid mo usa po na sa para makapag magpag strong no sa banding no kanang gitawag na tug mga tapok-tapok kumbaga no ana. How about kaning inyuhang when is the year exact nga year na ka-decide mo nga why not create like airsoft competition outside sa Sandugo sa Bohol? Or tin-conduct na ba mo ka ng competition ng airsoft outside sa before Sandugo sa Bohol nga ni-appeal mo?
4: Ako as an organizer, co-host me, especially kauban ako si kauban po nung si Sir Glenn, yung papa.
0: Mm-hmm.
4: Back 2008, tong first na mo, kung andito sa Camellia, nag-invite me taga Cebu, then opening sa Camellia pa to, kung then ang pinaka-national dyan na nag-organize mo atong karang team pa no, dito mi sa Alona, 2016, no? Argos? Oh, 2016, tong pinaka-first dyan na mga nai taga Baez, nai taga anong Luzon NCR nanganha niya katong first na mo sa nung mga toy Ascrack League yun mo na toy kuan brainchild sa mga experience kay di lang man ako daghan man mi naka experience na
0: so you decide yung i-bring na pod no i-appeal siya no sa Sandugo sa Bohol. And speaking of ingana no, para sa ato ang mga listeners and ato mga viewers nga they have no idea unsa gining airsoft no, kay if atong kanang mga kauban siya sa marami siya baseball kumbaga no, kung wala jud kay idea ba no nga na unsa man gining airsoft gyud no, para sa mga like if imo i-explain ni sa ordinary person nga wala gyud idea ani nga sports unsa man ning airsoft. Sige, anyone can answer. Recitation
5: pagdungog yun know, ako papa ko kaduwa sir pagdungog yun know, ako ng airsoft sakit yun di ka ni kaganahan masama di ka ganahan mo duwa bitaw
0: ayaw na lapil
5: ayaw na lagi kapil di ka ganahan na mauwatan ni mo pero once nga mo try bitaw ka mag ma overcome ni mo mong fear nga uy maling walang may manipo ni masamad ta samtang kaduwa ba kay mga barkada po mga kailan ni mo nga na bitaw
0: so baka no pain no gain din ni di ay Maringana, no? So, especially karon nung very, very, mas bigger ang atong celebration sa Bohol. Kumusta man ang inyohang preparation sa inyong event? And kapila na ngayon ninyo ng competition ng Airsoft? Katulo. But before answer nyo ang question, kumusta man inyohang dagan sa inyohang competition mga way back, mga previous years sa inyong competitions?
3: Sa previous years na mo sir wa mi maglisod kay wa mi pasagdig yun sa kuan PYDO tanan mo ang needs kay naa gyud niya samot na karon na si kanang Dan nga mo tabang bitaw na mo sa kuan paperworks ug sa mga preparations uban
0: katabang ni si Danny Boy de ko. But unsa may mga challenges pod adto sa una like makan feel niyo nga murag kanang ani nga butang is naglisod murag diba normal ba dyan ang challenges nga every event nga every competition nga atong i-organize na amo na present gina how about unsa man tong mga ingad tong mga ginagmay nga mga challenges nga inyong na encounter
3: ang pinakadako nga mga kuan gyud challenge nga na encounter pag last nga tournament kay ang logistics gyud kay labi na ang amo abitong kuan ka ng mga barriers ang taguanan sa players ba moya mong gelisuran og unsaon pag transport tungod sa kadaghan
0: ano kay si kuanon pa minino ka nang ang area gid niya no very technical ang area no now nga na ang inyong area karon is asa na gani siya ang mga location sa inyong competition
5: sa BIT dao na mi sir diri na sa Taglaran
0: oval
5: gud aw grass gyapon siya
0: Now speaking sa inyong competition gud mismo kumusta man ang mga participants na to no pila naman ang na po may exact nga number as of now kung pila na ang atong participants. O, by team man siya, no? Ang register. So, pila na ka-teams na ang ni-register sa maong competition? As of now?
3: Sa pagkakaroon, sir, kuan, nami 12 teams nga ka ng modua niya. Sige, pa mag-invite sa ubang teams. But kay ang max na to is, kuan ra siguro, 15.
0: 15 teams ang max. Pag last year, pila ka-teams to?
3: 12 bro, siguro gihapon.
0: So karon mura kumbaga ni extend mug number of teams. Now, unsa man tong mga if mayon tag airsoft, unsa man tong mga like kay if other sports mayon tag like example, swimming namo di mga regions nga mura gitawag kitog powerhouse ani nga sports. Mayon tag airsoft, unsa man tong mga regions nga mura kanin mura kusog-kusog gina sila mga maayo din sila manuwag airsoft. Unsa man mga nganang region or naa ba ka nga nang mura powerhouse?
3: ang sa kuan gyud namo mga na encounter namo kanang kami pod as a player kay ang kuan gyud ang mga teams from Cebu. Sila gyud ang pinaka kuan competitive kayo sa kuan sa sport.
0: How about diri sa Bohol na poy mga like na form nga team nga ni appeal pod like Bohol based nga mga organization or mga team nga ni submit sa inyo ha.
3: Naa sir ang kanang usa pod na sila is G Philippines. Usa na sa kanang pinakadako gyud nga team sa Pilipinas.
0: Yan, ilang mga ni Jester is mga from Bohol pod. So makita gyud nato that the sports tourism nga moy una sa mga feature or moy mga goal ani nga stream no ani sa Sandugo Tigi is inyo yung gipakadak-an no, which is very relevant and very evident gyud pod no sa inyong organization. Now sa mga niagi ninyong mga previous competitions no, unsa may kalahian sa pag-organize og other competition outside Bohol? And I mean outside Sandugo and organizing an event and competition nga within Sandugo sa Bohol nga celebration. So may murag ka nang so may nakalahi niya nga mag-organize mog competition or event nga nga anchored siya sa maong Sandugo sa Bohol nga celebration na to. Sige, anyone can answer eh. Murag ka answer yun si Sir Carl lagi yun. Ganyan yun nokto answer juga ni ron.
3: Kuan para namo sir nga kanang kuan nag-organize na pitaw sa outside pod sa Sandugo.
0: Mm.
3: Ang sayon magud ang kaning sa Sandugo kay provided bito tanan among gusto. Tayan siya na kay with kuan in partnership sa LGU niya. Kanang kung outside Sandugo magud kanang kami pa mismo bitaw may kuan kanang mangita tanan, which is stands, chairs niya na tanan gyud.
0: So mas doble yung kung ano ang trabaho on, no? Lisod yun po no? Kung walay partnership no? Sa may limag kundak o yung aning mga event. Pero curious ako, kaning inyo ang pagduwa or like sa competition wise yun no? O sa may maagi ani like one team versus other team? Nga na? Sir Carl, ani ka marag maayo na siya mechanics ba? Marag maayo na siya mechanics sir.
2: Round robin.
0: Ah. Kung trahon tanang team yun. Ah, kaya, so, dugay ko siya mahuman siguro. Eh, unsa may maximum nga? Napa ni time? Or unsa may depende sa mahurot nga kontra nga maigo?
2: Seven minutes.
0: And unsa may goal gina ni?
2: Kwan, mission-based.
0: Mm.
2: Bisan pag hurot ng oras niya. Hurot ng oras. Mm. Ay, hurot ng kontra niya. Wala na kwan ng mission. Niya, mahurot ng oras. Diligay po madaog.
0: So, ang ma-identify kayo as winner if ma-complete yung mga mission. Pero kaning ipang suot nila, kaning like for example, ilang mga gear, ilang mga equipment, gikan na nila sa mga participants. So, unsa ba na like, nabay mga standards ani kayo, di ba? What if ang lami kayo ka ng, sa other ng mga region kay lami kayo silag pusil? Limerin ka na ba yung anam, nag-assemble, di ba na? I-assemble. What if ngayon nga na mas nindot ilang kuan ngadto mas lami ilang nga na kanya like makakuan matag fair or something nga na fair but fair play ba siya
3: so ang gi tanaw sa fairness ana sir kay ang kanang FPS kanang gikusgon sa pusil. So na dyan na siya limit kay bisan pag unsaon kanin bisag unsa kanindot basta kay dapat same ra ang kakusgon kay bunog ang marshals ang players.
0: So standardized kumbaga ang kuang kakusgon no pilit po na kana no kay para maka-avoid po taguan ba ka ng mga para fair gita na fair play gita na no yung ana. How about kaning safety pod no kay knowing nga kaning airsoft kay kuan mi kaning giingon ni sir kuan nga ni sir kuan ganina nga kung di ka ganahan nga masakitan ayaw na lang tuga no pero kana how about the safety pod sa to ang mga participants knowing nga naagid po yung murag ka, hindi malikayan, no? Kani, especially kaninga sports is naagid yung murag masamad, naagid yung mga ingana ng mga butang. How about the safety aning, sa mga so, participants?
5: Sa mga participants, sir, ang required regard is ang full head gear ni mo. Naranin mo mag-gloves, paddings. Importante yun ang head gear yun mo.
0: Sa head gear, yun importante, no? Murag nakitaan ako si Danny Boy pag niyaging na muwa-muwa mo si Danny Boy. Nagtingara mo ka na muwa-muwa na arit yung tingami dito baka yung unsa mga Danny Boy nagduwa di airsoft no so okay man po gihapon si Danny Boy na matrabaho man gihapon si Zan so nga na si D.I. Pod no so kung ang gilpod no kanang need gilpod safety and then of course kanang naapoy kanang naapoy on standby medic ani during sa inyong event no pila ganit ka days ni inyong event
5: answer 2 days Saturday Sunday
0: Saturday Sunday And of course, no, nindot. Ako pong nakita sa mga video sa una, ano, kay katong nag-compile may mga video sa Sandugo Tigi. Makita kayo pa na usap po sa inyong event, ang pinaka-bibo. No? Pinaka-bibo ang inyong event po. And makita kayo po na ako nga very, kung ano, ba? Kanang new, magod siya. Nag-dili siya, kung siya, rare siya nga sports ba? No, mo nang indot gid kayo na ingani nga mga sports is ma-institutionalize gid siya maayo, no. And of course, no, willing the partnership of the provincial government of Bohol. Now, speaking of sa partnership ninyo, kumusta man ang experience working with the provincial government of Bohol?
4: First and foremost, kuan thankful jud mi kayo kay kanang especially sa paperwork sa tawag importante kay labi na sa airsoft kanang firearms bitong toy guns kun siya, pero tungod sa mga paperwork na ma-provide ya po under siya sa province na event, automatically di na kayo strictuhon ang mga participants outside. Maud yun ay, sa una maud yun ay problema as kami po mudo mi sa gawas. Kami mangoy mo kuan, kami mo mangita og guy ba nga kuha mig permit sa kuan kato kay under man siya sa Sandugo,
0: Sandugo.
4: Sa province. Isa po na salamat ha, labi ng mga participants. Unya, from start to finish, na-adjud ka po na yung ma'am, kailangan ni ISAP, mag-roll mo ni Sir Dan or ni Ma'am Marnie Baron or ini kuan ni Sir Gal, ay, Coach Galbong. Unsa imong kuan, patabang may mo, ka-provide sila ini advice Baron or ini kuan. All the way, dyan sila tabang mo, dyan mong pasalam. Thankful dyan kayo may sa event kay ganan pud namo pag organize.
0: Yes, and of course third nga sa ang competition na ninyo ni Under Sandugo, no, so mafeel ginamo nga very ko ano mo very strong ninyong foundation in organizing ngani nga mga event, no. And of course, no, dili pud mohatag, dili pud basta-basta magi partner ang provincial government of Bohol kung wala na mo makita ang inyong organization nga very credible and very reliable pud in conducting this kind of mga competition and events, no. How about in sa inyo, unsa pa other ninyo nga mga kani mga sponsors or partners nga aside from the provincial government of Bohol? Naba mo mga sponsors outside PGBH, mga private partners ninyo naba, or still looking paghihapon mo?
3: Naami ka na mga sponsor karon, pero kanang sa mga kanang negosyo ra sa mga kauban niya na bitaw sir, pero kanang nangita pa mig kanang ubang sponsors pod para i kuan namo during the event.
0: So of course, no, dahan man jud po mo support ana, no, especially knowing at tagbilara na, no, sa una kay aha ganin mo dapit sa Maribohok, no, medyo kuan jud adto, no, kay course layo sa mga kuan, pero karon nga tagbilaran na, of course daghan gid kayong willing makig-partner ninyo sa inyong event, no, just to create a more successful and meaningful nga event sa inyong competition. How about sa inyong kuan, sa inyong mga kauban, no, kung gusto mo sa inyong mga message na lang before the message sa mga participants na to. By the way, unsay mga unsay mga region nga ni register ninyo, or unsay mga provinces nga ni register ninyo, from what kuan sila, from what provinces ang mga participants ato kanila?
3: Ang karon sir kay ang daghan kay ang sa Luzon mo decide daw sila ini duol-duol na ang date.
0: So daghan all mingon jud tag national nga kuan jud ning competition, no, kay daghan nagad kayong participants outside sa atoang province. Now, message sa to ang mga participants na lang, no, for unsay mga reminders na to nga gusto na to ihatag na to nila before mo compete, no, or unsa ba yung mga requirements pa, na pa ba yung requirements, or still looking pa manggihapon, mo accept pa manggihapon og teams, no, for the registration. Sige, go ahead sir.
4: Sa mga participants yun, kanang nag-start na mag-create og GC para sa team leaders, kung kinsa tong gusto magpa-add, ipa-message lang me or either one of us or ang page sa Sandugo National Cup. Then, naami required nga to secure your slot, naami down payment lang. Then, ano na, mas down for our, kung dyan na importante, always mas down. Then, kung sa mga tanong po, buhon inig sa event area, kanang najud mi mag-set mi perimeter, kailangan najud ay protection kay mo dinay importante kay inay mga ricochet bito sa kun saan mo butang net najud gihapon. So mo importante mas down mo na mo sa as an airsofter mas down yun for me.
0: And of course, invite our mga Boholanos no to support para mo support and mo tanaw ang inyong event, upcoming event.
5: Sige. So, sa mga Boholano no, atong event this coming August 15 to 16 diya sa BIT Dao campus, then sa tag Bilaran City ra na siya. Then sa tanang bakante lang, tanaw lang mo. Welcome tanan.
0: Yes. And of course, no, last nga message para sa ato ang mga ganahan mo appeal gyud ani nga community, no, kanang ganahan curious yung gyud nga ganahan mo try, ganahan mo at mo appeal ani nga sports, no, any message for them? Ani tani Sir Carl, kay murag kuan ni Sir Carl, very motivational ni Sir Carl. Sige, go ahead Sir Carl.
2: Kung kinsa ganahan mo try duwag airsoft, try lang dong sa game site. Message daan para masabot ba?
0: Pero like asa dapat nila ba may mga headquarters nga pwede adto magduwa-duwa, like if free time ra nga na ba mingana or kuan wala, like if free time kay nga na
2: every Sunday ra
0: asa man siya dapat
2: sa lapas.
0: Ah, lapas every Sunday. So every Sunday gyud na siya ba sending mudong si ko ana to si Danny girl. Magpakuan siya dito. Kasi nang mudong siya itong lapas na. Hindi mo po nakadong. Kaabot siya dito. Papusilon dito siya. Anyway, thank you so much. Salamat sa inyo. We have...

Welcome back, everyone. This is your one and only Baby Boom Bolero. And I just want to say hi sa itong mga friends na minaw karon through their radio, Radio Garden Encino Radio, at maging dito sa ating Facebook Live. At sa itong mga friends na minaw karon diha sa my Unitop Unicity, dyan sa my City Square nga kusog kaayo ang Kiz FM. And also to all Petroin and Caltex, no? Gasoline stations dito sa Bohol. Again, maraming maraming salamat po sa walang sawang pakikinig dito sa Kiz FM 102.3. And I just want to say hi yes, sa my bolt store to Kagawad Marlon de Luza and Mamaymay de Luza. Hello po. And also diha po sa my Heidi's and Tatsky's Barbecue. Wow, lami kayo mga barbecue diha ha. And also diha po sa my Calvitos. You can also try their crispy pinakbet. No, sabi nyo lang po, no, nga crispy pinakbet, no? Recommended by DJ Boom Bolero. Okay, lami kayo ang crispy pinakbet nila. Wala silang menu, pero you can request their crispy pinakbet. Alright. And also, diha po sa my Mommy Streets and Eats. Diyan po sa my Remodador. Diha sa my University of Bohol. Lami kayo ang Mommy diha, no? Sa mga nangaon diha, wherever you are, maayong hapon, maayong gabi sa inyong tenahan. Alright, baby, just chill, sit back, and relax, and enjoy more music right here in the new Kiss FM Bohol.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin D complex, the generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
3: You.
2: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
4: Napalayo uli.
5: Sa trabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: It's me, your auntie!
11: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
10: Gadungan-dungan na kuan-kuan, diskartihan! Mas paspas banat sa bughat o sa gadungan-dungan na sakit. Bughat na nailabad sa ulo o pamaol na nahilana.
11: Idol!
10: Ang idol nako, Rexidol Forte! Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Anagang Unilab yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang atuang health tips karon unsa ang ato paghibalo nga luya ang imuhang immune system. Ngano man importante nga mahibalo ta, ma-check nato kung ligon ba ang atong immune system o baka luya atong immune system. Hinumduman nato nga natay kaaway nga dili nato makita mga dangerous virus, mga muhatod or mukos og sakit, infection nga mga virus. Pero hinumduman nato dili tanang virus bad or makadaot daghang mga virus nga good usab, maayo usab, naay mga viruses mga pinanga nga mupatay silag mga bakterya. O ang uban pod, mupatay sa mga makasakit nga virus, mga dangerous nga viruses, patiyon po na sila sa mga maayong virus sa ato ang lawas. Wata kabalo, ang ato adeng nasugatan, nasudlan nga environment, na-expose ta sa mga certain viruses nga muhatod og sakit. Mauna importante kaayo nga i-andam nato ang atong immune system. Mauna ato ang defense nato mga pinanga. Pero ang question, ligon ba ang imuhang depensa? Or luya ba ang imuhang depensa nga mo ang immune system? So atong tunan karon unsay mga ilhanan kung luya ba ang imong immune system. Sa sunod usab nato nga series, ato usab tunan kung unsaon nato pagkahibalo nga ligon ang ato ang immune system. Or unsaon na ito pagpaligon sa atong immune system. Para nga ikaw mga pininga, kampante ka nga mulakaw, inubanan sa ato ang pag-ampo sa Ginoo, nga bantayan ta, matag-adlaw, nga ang ato alang yung immune system, mahimsog lang yun kaayo. Ang ato ang pagkoopera o ang pag-atiman tungon kay gitawag ta o tinugyanan, steward manggod ta, mauna kabalo ta, unsaon na ito pag-atiman sa atong lawas, di lang ampo lang ta, pero wata kabalo nagalapas day ta sa ato ang panglawas. Ginadaot nato ang atong panglawas na ay mga virus pod mga pininga nga potential para nga mo tambal kung magka-cancer ang ato ang selula. Naapoy mga viruses mga pininga nga ilahang i-correct ang genetic disorder sa atong lawas. Naapoy viruses nga mo away, mo fight sa mga pathogenic viral infections. Kining mga infectious agent, kining mga mikrobyo nga mohinungdan og mga infection, mga certain viruses, bacteria, fungi, mga parasites, unya waka kabalo luya imong immune system. So mo na kuya pinanga. Number 1 nga mga symptoms nga hinay or luya ang imong immune system or depensa sa lawas. Number 1, taas-taas na nga panahon ang imong stress. Sobra na duha ka semana ang imong stress, niabot nagpila ka bulan, sige kag kaguol, kabalaka og kulang og tulog, maglisod ka og tulog. Dili ka abot og 6-7 ka oras ang imuhang tulog. Pag kini ang imuhang sitwasyon or status, mugamay ang imuhang lymphocytes or maluya sila, unya manggamay pagyud sila. Kining imong white blood cells, no? Kining puti nga mga dugo nga muaway sa infection. Dili lang ang imong lymphocytes ang manggamay. Don't forget to take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kaya ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, gidesign na siya as natural anti-stress formula. Lami imong tulog, pawala sa huot sa dughan, mga sakit sa dughan, sakit sa likod, sa abaga, hinay-hinay mo pawala sa nerbiyos, labi na kung naamoy mga membros panimalay kusog na muhagok, tagdugay matulog, ayaw dugaya pinanga nga diha na nato palitan og supplement og Makabuhay Plus Herbal Capsule kung atakiho na. Dako na naggasto pinanga, kanang 10 mil sa hospital, gamay ragyo na kaayo pinanga. Mauna nga, blessing na gid kaayo, kay available na si mga butika, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, inumon na lang nato kada human panihapon para dili ka maimpatso sa imong panihapon, gaan ang imuhang pagmata, inigkabuntag, Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang pud siya nga molimpyo sa atong atay ug sa atong mga kidney. Pero kung paabuton pa nato, guba na ang ato ang kidney, ay patamo inom, unya gusto ta, maayo dali dayon, that's another story pinangga. Mauna nga importante ang pag-inom karon sa mga suplemento para nga mas healthy ang atong lawas ug mas maayo gyud ang prevention kaysa pagpanambal.
1: Igong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
10: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. O gusto lang ko magpasalamat sa tanang mga garaon nga nitambong sa atong uli first major concert. O naminaw ka sa KISS FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. O daghang salamat. Mahala nagma-

0: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
1: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Dabaw de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan, lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak. Mata ko kadlawan, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naabot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
8: And it's starting bisdak, ana.
9: Rexido Forte!
8: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
9: Rexido Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug gilana.
9: Rexido Forte!
8: Mao nang ang discarding ako. Discarding wisdap na to.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas ba na sa upat?
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Kamakabuhay, maraming salamat sa pagantabay. Eto na naman ho tayo sa loob ng isang oras. Sud lamang sa usakatak na... Oh! Ni-open mo ng door. Magkuyog tayin, syempre, o sa ka-istorya na usap sa kinabuhi atong hatagan sa pagtagan atong i-feature atong tagaan o kinabuhi atong hatagan o drama. Para nabaliktad yun. Hatagan kinabuhi buhatag drama, yun. Ano ba yan? And syempre, ang mga pipila ka mga hisgutanan kabayan sa atong panglawas. And syempre, ang mga produkto nato. Syempre, ang EXL Makabuhay Plus. Manambagta sa atong tulumanon ang tambagi ko, Lady Batudin.

0: Dili ko gusto ni Asya. Papawa ka ng babayaran ako.
1: Inahan siya sa akong anak, Yuri.
0: Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaluy-luoy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoyong konsiderasyon mo para nako, Delo!
1: Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
2: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
1: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
0: Wala ba lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago?
1: Munet.
0: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayon na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
1: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
3: Siya si Sender Delo.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Once again, maraming salamat sa pagantabay sa pagpaabot nimo sa atong tulumanon. Karong adlawa, kamakabuhay. Welcome, welcome, welcome! Again sa tambagi ko, Lady Batod. Laing swatampo ang atong hatagan sa pagtagad karon, atong i-feature, atong pagabasahon. And at the same time, atong tagaano kinabuhi, atong buhatan o drama para mas ma-feel na ito ang iyang suliran or ang iyang problema. Dungan ana, syempre, actually diligid dungan. Appeal na diha sa atong hisgutan, taod-taod lamang. Ang siyempre, ang matagbutang under the sun na pwede ni mong kapupuan o bisan unsang pwede mong i-share kang bisan kinsa. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo diha karon sa imong nahimutangan, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas na itong iampo kanunay sa labaong makagagahong. Ako si Lady Batod og magkuyog tasod sa usaka oras uban sa tong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pa mga panahon. Syempre gan tagisgutan sa manas atong naandan kabahin sa panglawas og sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Right now, kamakabuhay niya ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Today, mawikas siyam kung chapter 9 sa iyahang revelasyon. Susugdan na na itong pagbasa at pagdrama. Ako na ipadayon ha. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

May dibatod alumpiit po ako noon. Hindi ko rin malaman kung saan sisimulan ang aking pagpapaliwanag kay Yuri dahil nga nadarat na niya kami si Monet na parehong walang saplot sa katawan sa loob ng kwarto namin mismo ni Yuri. Kalmado man po ang mukha ni Yuri noon habang tinititigan kami ni Monet, pero alam ko, batid ko, Lady Batod, na nagpipigil lamang siya noon ng kanyang galit.

0: Nga na ba mahadlok ka man niya?
1: Munit.
0: Delo, imo naman kining bahay, dili ba? Iyan ang giregalo ni mo. So, ikaw ang magbuot kung kinsa ang pasak o nupaka naugon mo din niya? Dili na siya magbuot? Kaya siya na ang sumasaka, ining baya?
1: Dili ngunin, anak Munit. Ugang nahitabo na to dito mismo sa among kwarto. Dili ka tumaayo.
0: Bisan asa pa kita mag-sex. Dili question, Delo. Kay magtiayon gyapon kita.

0: Huwag ka makaantos. Huwag ka makapugong. Mahal mo gyud ay si Monet. Sa gihapon.
1: Yuri.
0: Okay, Radelo. Way kaso. Mag-wild man ko pero ako'y mahimo. Dili ba? Tildi ko.
1: I'm sorry, Yuri.
0: Pero dinhig yun sa bay? Sa ato pag yung kwarto?
1: Dili na ka itong mausap, Yuri. Mauna ka itong katapusan nga mahitabo kami si Monet.
0: Mao ba?
1: Mauna ka ito. May closure na kami.
0: Mulaon ba ko ni Anadelo? O pasalig lamang ka na aron malukmay ko?

batod guilty po ako para kay Yuri. Kaya po naman nagsumikap akong wag nang makasakit pa ng kanyang damdamin. Iniiwasan ko na noon si Monette. Kaya po lamang Lady Batod ang aking ama naman ang sundot ng sundot sa akin sa ibang bagay na siyang ikinaiirita ko.

Hingpit na gyud kamong nagbuwag si Monet? Opa, mauna ka na ang himo namong sabot. Gibuhian mo na sa hingpit ang imong asawa. Imbis mi balik na, wa mo na hinoon dawata. Ngano? Kay gipasuwabi mo ang bayot mong kapuyo. Pa, wa kami kahigayunan si Monet para sa usag-usa. Wa na, aron mo padayon pa sa unahan. Kamatuoran ni Ana, may boyfriend na gani kuno siya karun. Tungod kay may kapuyo ka. Gusto lang mo baos si Monet. Baos? Baos pa ba kining iya karun? Dili ba kani adto pa siyang nalambigit sa dagang mga lalaki? Unya karun pa siya mo baos? Telo, buwag na kami. Og muhangyo ko nimo pa. Ayaw na pang hilabot bahay nini. Musangpit lang ko ninyo, nimo, kundili ko na makaya. Pero sa pagkakaroon, pasalde ko mo diskarte sa akong kinabuhi.

0: padayon sa imong gusto, Delo Apo. Basta responsable ka niya ng tanan, okay lang. Kung unsa may sangkuan at tubangon mo ang konsekwensya.
1: O, Lolo Tinoy.
0: Barugi ang desisyon nga gipakanaog mo. Pasagdi ang mga tao sa palibot nga wa malipay sa gipili mong kinabuhi.
1: Sila si Papa. Nasuko kay nako og kang Yurilo.
0: Pasagdi si Papa mo. Ang imong kalipay ang atimana. Ang kalipay ninyo ni Jono.
1: Salamat, Lo.
2: Padilo, si Mama mo ni Tay.
1: Ngano, Jono, anak?
2: Nadia sa sud sabay, muraghaon.
1: Ha?
2: Di pang hipos man niya ang mga gamit ni Mama Yuri, iyang di pang labay sa gawa sabay.
1: Unsa?
2: Dili na ko na siya gusto mo suod, ugmusa ka pa si Mama Yuri di sabay. Nagbuot-buot man si Mama Munit, oy!
1: No! No! Munit!
3: Na! Magubot yun na ron, no? Magubot pag inaslukot. Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 9 sa revelasyon sa itong sender nga si Yuri. Not Yuri, Delo rather. Ang ato na bati, no? Pero unya, human sa pipila ka mga pahinomdom sa itong pagbalik, ang tikunday nato kaya napaikatulog at tapusang tipak ang aparte sa chapter 9 sa iyahang istorya ni Delo. Dili ni Yuri, ni Delo. Ganyan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Diet Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Daghang salamat Ate Anne, and syempre husang yang gisulti ka makabuhay. Mao na nga everyday gyud natong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Syempre kun na kay tambal yang gikan bitaw gihimo nimo maintenance, ay ra pug ibaliwa og ipadaplin. Idungan sa pagtomar diha ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bongga nga tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay tungod kay daghang kabanga bitamina, mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kay daghang mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. Ug usa na diha sa daghan kay nga mga ingredients ang cinnamon. Usabay mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar, ang pagkonsume og cinnamon doon nagay bonggang health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. o pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanipitong epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, ya sa may Bryo Medical o sa Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona, sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab, gamakabuhay, makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon, doon ay mimic nga effect sa insulin. Og walo kabuok kapag tuon, ang mipakita na sa pruweba, kamakabuhay, nga ang cinnamon, makapa-improve sa fasting blood glucose o postprandial o kanang humanimog kaon, kanang blood glucose levels. O usa-usab ka-review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume o 120 mg per day o matag-adlaw nga to sa 6 kagramo matag-adlaw sa 4 nga to sa 18 kasimana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiya nga mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon o sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao labi na dito sa Amerika o even din sa Pilipinas. Doon ay review pod sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod pod sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level kung duha ka risgo factors for kanabitaw ang ginatawag na itong heart diseases. Kunya doon na po ay review nga ipakita kabayan sa research na itong tuig 2020, nadiskubrihan na ang pag-consume o gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon, makapa-reduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa mong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese, ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay, makareduce sa inflammation. Mu-act na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apila diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds, nga protektar batok sa oxidative damage, nga ikahatag sa free radicals. Kaya itong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas, or gikan sa external sources, sama sa air pollution, nga mo'y makaingon, nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical, or dali tang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis may demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasaka po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon. Dagan kayo makuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan. Og makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa sa pagka-anti-inflammatory sa cinnamon kamakabuhay, ang cinnamon usab doon ay anti-cancer properties. Matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo, may conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon ko na matake na nimo sa mong lawas, maunay mubabag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Og labaw sa tanan, ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Makatabang para ma-improve ang atong oral health, makaprotekta batok sa nagkadaiya nga mga bakterya nga mosud sa atong lawas nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang natungod kay naidaot sa imong ngipon, inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong giintake. Usahay, bisag way daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, bugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infections sa imong baba mismo. Nakuha, tabangan para mawagtang ng tangan. Tanan, pinaagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon na diskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadya sa range of antibacterial activity, maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental care caries. Ang cinnamon oil, available na online o sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para imong i-consume? Nga ang cinnamon o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo nang everyday na nimo nang tumaron. Kaysa cinnamon palang daan na naghanak kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
8: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Na o sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka mo inom tungod kay acidic ka, or magka-acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkape ka, kada tungod kay ang imong kape, dagag sugar. Unya, wapad yung kay benepisyo nga makuha ana. Kung unsa man ang wahinungdan nga kape imong giniinom diha, bihain na, ipadapli na, ay napagpalit ana. Mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usa na diha ka makabuhay nga ingredients nga maka-avail tag taman-taman ug makaayo sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin kami taw masumasubrahan po kag kanang intake anang caramel di mapud maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take nato og caramel. In moderation lang ha, kanang dili nato palabian kay too much of something is bad enough. Di nato palabian kanang eksakto lang. Ang caramel sa makabuhay makaboost na sa atong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Oy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana no? Palakpakan siguro na oy, ganyan. And syempre maka-enhance na sa atong digestion kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take diha ka makabuhay, makatabang ang caramel ana para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan, ang imong digestion paspas active. Kunya syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo nang ayaw gyud pag-skip og breakfast. Kay mao nang gitawag og breakfast kay gi-break nimo ang fasting atong natug ka. Unya kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usab makapaboost sa atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batuka ng mga nagkadaiya nga mga kalaban. Like bacteria, virus, ana, og mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pud sa atong kabukugan ang caramel. Unya makapromote og healthy nga skin ang caramel. Og ang caramel ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Na Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon gold? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
9: Lady Batu!
3: And now, kamakabuhay niya nagandang sumpay ang magipaabot nga ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 9 sa revelasyon ni Sender Delo. Now na, din ilamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: batod galit na galit po ako sa ginawa noon ni Monet. Iba pala sa inaasahan ko ang closure na sinabi niya. Ang nangyaring sexual pala sa amin para sa kanya ay bilang simula ng bagong yugto ng aming pagsasama na hindi ko sinang-ayunan. Umalma din po si Yuri nang umuwi siyang nasa labas ng bahay ang kanyang mga gamit. Gawas! Kay wa ka ni katungod ining baya, Yuri!
1: Unsa, Monet? Wa ko makaoyon ining gibuhat mo, ha?
0: Wa ko mag-agad sa gusto og sa dili mo gusto, Delo. Basak ang gusto ko, mapalayo ka ng bayuta!
1: Unsa? Unsa ba'y katungod mo ining baya, Monet? Kana ang pangutana nga gusto kong imong tubagon.
0: Asawa ko ni Delo. Og si Delo na ang tag-iya ini, dili ba? Og ikaw, sumasakalan din ibo sa layas!

0: Oh, pa, unsa ba?
1: Wa ko makauyon sa pagdapat ining bayota sa imong asawa, Delo.
0: Naginobra na siya.
1: Helam!
0: Pa, warning ko lang nimo. Dapat ipapag-usap si Yuri. Og magpinasaylo ay kita.
1: Unsa? Gihagit ko nimo? Labanan mo kining bayot og demonyo mong kapuyo?
0: Oh, ayaw na pagpakasayo pa.
1: Giingnan ko ikaw ayaw na sa dapati!

ni Batod nagkagulo po kami noon. Masama ang ginawa kong pagsuntok sa aking ama, inaamin ko, pero sumusubra na kasi siya noon. Ipinagtanggol ko lamang naman ang taong tumutulong sa amin noon. Galit na galit sa akin ang aking ama sa aking ginawa sa kanya. Anya, isinusumpa niya raw ako. Nagbanta naman ang demanda si Monet kay Yuri. Hindi raw itutuloy ang kaso kapag binayaran na lamang siya nito. Ang kapal talaga ng kanyang pagmumukha. Samantalang hinamo naman siya ni Yuri na ituloy ang demanda, magkaubusan na umano ng pera.

0: Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibukan sa chapter 9 sa Revelasyon ni Dero. Pero wa pa mi ended to ang tanan. Sumpayan pa na nato sa musunod pang episode sa tong tulumanon kaya pa isumpay ang yung Revelasyon, okay? Pero kung yung man sa pipila ka mga pahinomdom, avtik mamalik din takay na atong hisgutan o lakbitan ang nadungog natong kinatibuk ang chapter 9 sa iyang kasaysayan, okay? Dili lamang gihapon ka ng tanan sa tong tulumanon sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Dagang salamat ka makabuhay. Yun, daga na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan ka yung mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday, kay gihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naadya ka makabuhay. Usa na diha ang moringa oleifera. Kay bao ka ba ka makabuhay nga ang moringa oleifera dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema, kundili ang moringa oleifera makabenepisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayo sa imong skin. Doon na sa vitamin C ang moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang moringa doon na sa vitamin E. Oy, bongga na ang vitamin E para sa atong skin, para glowing lamang ang skin. Dili dry, as in dili uga. Bisag dili mag-lotion, glowing kaayo. Ganyan. Unya, gawas ana doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O diba? Di nila makaayo sa mga balati at makapanindot pa sa atong skin ang moringa. O ang moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients gagiusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga gusto ng coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o nag-acid reflux, dili mabalaka ka, dili motukar ng tanan, dili manghawi inyong mga bukton, namurag na pingis lang ang peg, or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipo, dili maghawang ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. When we say 17-in-1, this is 7, giusa lamang. This is 7 kamang ingredients in 1, as in giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag usan di diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabinipisyo tagtaman. Nadiha ang ginatawag na to all Arabica Coffee Beans. Ang Arabica Beans, doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine or nagpangita akag cutback, ang Arabica coffee, great kayo, nindot na nga choice. Naanay, half lang the caffeine of Robusta coffee. Mas moderate ang option, ada. Ang Arabica coffee, makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, na diskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagka-consume og Arabica coffee doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas nailhan nga ka na pagtaas pito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo nang dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica coffee ka makabuhay makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makatabang nga atong coffee mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita ka makabuhay og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
0: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagiko, Lady Batu. Tambagiko, Lady Batu.
0: Buhay nga ito programa, tambagi ko Lady Baton, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, o proteksyon na ng atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema bakha sa baga, respiratory tract infections, daliga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon sa pagtumar, pila ang dosage. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang every day. Para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula. Kung wala pa'y balatian, okay ra. Usang ato sa duha ka kapsula. Kung duha imong tumaron, buntag ug sa gabi. Kung usa lang sa morning. Oo. Uban sa inadlaw nga tubig, ayo pag-inom ana ha. Nga ang imong gamit sa pag-inom nga tubig kay bugnaw, ayo taon. Inadlaw nga tubig lang dili init dili bugnaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit nun na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula. Katulo sa usa ka adlaw uban again sa inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon, pero pwede ra gihapon nga mutumar ka ana after ka mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras isip gihapon imong food supplement. Ganyan dako gikatabang mao nang himuon natong partner every day ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus dietary capsule.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiya. Ato nang na-feature ang kinitibuk ang chapter 9 sa revelasyon ni Sender Delo. Pero again, wapamien dito ka makabuhay ha, mo nang padayuno na ito ang pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon, okay? It's a date gihapon. Sa pagkakaroon natong lakbitan o bisgutan na nga itong nabati nga kinitibuk ang chapter 9 sa iyang kaganiha nga kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom ayaw kalinti, smile, ngumiti para makapaminsar ta og nindot para sa atong mga suliran aron makabatunog kasulbaran. Di ta sige reklamo, ma-appreciate pa lang nato ang matag gagmay nga mga butang as blessing sa atong kinabuhi. Og ang kinabuhi mismo dako na ng blessing nga makalinta nato sa kanunay sa pagpasalamat sa labawang makagagahom. Nag-thank you na ba ka nga nakamata ka kaniha? Wa no, sera ka? Nakalimot na gani kag thank you, reklamo ka pa. Anyway, maraming salamat and magandang pagpaminaw. Magandang pagpaminaw, oh. Magandang maganda ikaw, Delo, ang kwento mo. Ganyan. Salamat, Delo, sa pagpadangat sa imong kaagi. Good luck sa iyo and God bless. Bisag wa patamahuman sa pag-feature ng tanan. Pero anyway, kung basihan na to, ang chapter 9 sa imong kasaysayan, nagkaanam, nagkagubot, nagkalukot, nagkaguliyang, nga unsa ba ang imong istorya. Pero nahibaw ko, everything will fall into place. Basta ka nang mahinultol na bitaw taog, mahibaw na taon sa onat o pag-ayom-ayom ang kanang mga gumos atong kinabuhi. Unsaon nato sa pagpangita o pamaagi nga ma-okay tang tanan. Mayin ana ba? So, kung basihan na itong chapter 9 si mong kaagi, medyo, well, that medyo gubot kyod, no? Kay nalambigit man ka sa duha ka tao at the same time, though ang imong asawa murag di na kaganahan, wala na to, although napakay gibati pud nga special para niya, kay di man madali ang paglaksi lagi sa imong kasing-kasing og sistema og gunahuna ang gugma nimo para sa imong asawa nga gitawag natog ex-wife na lang, though di pa na legal nga pagka-ex, no? Pero kay nalambigit dagiti kasbayot, dagan kaayo mi angkle ang kilay, dili ganahan, wala mi uyon, dili pabor. Pero ikaw, biyo, diba? At the end of the day, ang masunod. Ang leksyon nga tumakatunan sa kinabuhi ka makabuhay, labi na sa chapter 9 sa revelasyon ni Delo, nimo mismo Delo, kanabitang, sa itong pagkinabuhi din sa kalibutan, kita gid mismo ang mupili sa itong mga gusto. Dili pwede nga mapugusta. Bisan gani ka na mapugusta sa pag-decide sa usa ka butang, sa usa ka sitwasyon, sa usa ka relasyon, the fact nga napugusta sa pag-decide, kita mismo ang napugus sa pag-decide, choice gihapon nato na. Pero kinahala magpakawais ta sa atong pagpili o sa pagpakanaog natong desisyon sa mataglakang matagbutang ato pagabuhaton diri sa atong pagkinabuhi sa kalibutan kamakabuhay. Kay aron ko nasayop manggaling wa tay laing basulon. Kung unsa man ang mga consequences nga itong atubangon, ato lang na magpakaresponsable tag atong barugan, no? Ang atong huna-unaon nga, labaw sa bisan unsa, labaw ni bisan kinsa, malipayon ta sa atong desisyon. Kung di manggaling ta malipayon, at least wa ta ikatumbok nga laing tao nga mo'y nakaingon ni ining tanan. Magpakawais ta sa pagkabot og desisyon sa pagpakadaog ana, kay kita ra gihapon ang manubag ana kung magkamurit sing manggani. Pero dili ta angeng masayop og malimot nga naay Ginoo sa langit nga kinahanglan nga atong sangpiton, isandig nato niya ang tanan, ihangad nato niya ang tanan, ug atagan ta niya sa giya nga deserve nato nga maangkon para nga di ta mosamot kamurit sing sa atong kinabuhi. Amen. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Sender Delo. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Maraming salamat ka makabuhay sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Siyempre ni anang atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauaw kita sa pagatubang sa mga tao, kundili aron sa pagligon ka nato o pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Kana ato mabasa sa 2 Timoteo 1, versikulo 7. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kayo sa inyong pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Ayo kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit dari sa KISS FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Agoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexidoforte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
4: Rexidoforte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexidoforte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexidoforte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ding-dong po. For Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
8: Without you. I'd be lost without you.
7: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
8: You.
7: Ay, napalayo uli.
8: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtuk na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot na!
7: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Na ay lechon, humba, adobo, kaldereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sa amin sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
12: Uy, what a ko!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Scalan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
14: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cheers!
1: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially for

0: The new Kiss FM 102.3. Uulit-ulitin ko para lang sa'yo palagi. An opening salvo just to, you know, widen up our Tuesday night habit, of course. Kasi simula po lamang ng programa natin sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Kiss Specially For You. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Live po tayo sa Facebook. Sabayang mapapakinggan sa Channel 33 at mapapanood sa inyong mga paboritong cable subscribers or provider diya sa inyong mga kalungsuran sa Mayloon, Kalape, Tubigon, Ilabanga at Clarín. Abot na nga doon sa iyo, outside Bohol, good evening, I hope everything's fine, kahit merong isang ano, tig-serve na jury. Oo, dami lang mga meme pinagagawa eh, no? Kawawa naman talaga, di ba? Kawawa naman, as in, talagang ramdam natin yung nali-left behind, di ba? Oh, if you know what I'm talking about, if you know what I'm saying, yung nali-left behind ka because, alam mo yon, hindi ka well-versed sa mga balaod, di ba? Oo. Yun ang pinagdibatihan eh, kung siya ba talaga ang dapat or yung ano, may alam sa batas. Eh, it seems na nagkaroon ng butukan. Ano, nagkaroon talaga ng mutuhan. So, yun, dalawa lang sila, presiding officer. Ang dami ng mga memes, eh, no? Kawawa naman. Ay, nako. Anyways, good evening. Welcome to the show. Isang balitaktakan na naman ng pag-uusapan na naman natin, ha? Oo, isang makabuluhang tanong at makabuluhang mga sagot na naman ang mararanasan natin ngayong gabing ito. So, eto na siya. Before we go on, update ko muna kayo para sa 3D Swertres draw. Oh no, it's not 3D, ha? It's STL, 7 o'clock in the evening, province of Bohol, local draw. Atot ka na ito, syempre po sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Eto na, 7 o'clock in the evening draw, local draw, STL, province of Bohol. Winning numbers are 6, 7, and 8.
1: Congratulations!
0: 6, 7, and 8. Mm-hmm. And for the last two, that's 7 and 8.
1: Congratulations
0: to all the winners, mga all-lots. Okay lang yan. Huwag mawawalan ng pag-asa. Oo, di ba? Oo, ang pag-asa nga, may pag-asa. Tayo pa kaya? Woo! Okay na okay yan. Oras natin, alas 9.28 na and sa ating pagbabalik, update ko naman ngayon para sa 3D Swertres Draw. Atot ka na ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. More music, 929.

0: The New Kiss FM 102.3 oras na din, alas 9.32 na, 9.32, that's our Philippine Standard Time. And this is Obsession, Pixie in a Broken Heart. Dito lang yan, sa programong sumasalamin sa mga buhay natin, itong special report. Erwin Zage, good evening. Ayan, sa lahat ng mga naka-engage sa ato karong mga oras, good evening and welcome to the show. For those friends na ito, nakaroon pala open ng kanilang mga radio set, hello there, welcome to the show. Lobat. Lobat, pasensyaan nyo muna at ano lang tayo dyan. Freeze, parang ganun, freeze. Okay, so pagpasensyaan nyo muna, Lobat eh. Hindi kasi nila sinacharge eh, sandali nga. Aha, sandali ah, sandali. Tingnan natin ang ating makakaya, okay? Gagawa natin to ng paraan sa abot ng ating makakaya, okay? Baka matatagalan ng konti. Okay, for the meantime, eto na, update ko na kayo para sa 3D sweatdress draw. Atod ka na ito, siyempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Three D sweatdress draw. 9 o'clock draw. Hatod ka na ito, siyempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Atong winning numbers are 0, 9, and 3.
1: Congratulations! Yay!
0: 093, ah, Lolo B-Boy, 093. And para naman sa last two, that's 9 and 3.
1: Congratulations!
0: Congratulations sa lahat ng mga winners sa mga all-outs. Huwag mawawala ng pag-asa. May bukas pa, alas 9.34 na!
2: Time Check is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog, proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide. Bag o-

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially for

The new Kiss FM, 102.3. Yan naman aking tanong, bakit nga ba? Diba? Yung mga tanong na dapat natin pakaiwasan, pero again and again, we need an answer to a certain question na talaga namang nakapagpabagsak sa atin at nakapag-giba sa ating mga pangarap sa buhay. Ganong kasakit, ganong katindi. Bakit nga ba? Bakit nga ba nangyayari sa atin ang mga ganitong bagay? Halos sa lahat ng hamon ng buhay, ipinaglaban naman natin. Pero bakit still may mga taong pilit tayong pinaghihiwalay? Bakit nga ba? Yung tipong akala mo noon eh, talagang matibay, matatag ng inyong pagsasama. Pero sa isang idlap lamang pala, ang lahat ay magigiba na. Napakasakit isipin, napakasakit damhin, napakasakit tanggapin ang katotohanan na tayong dalawa ay wala na. Pero bakit nga ba dumating sa punto na kailangan nating tumalikod sa isa't isa? Kaibigan, ano ba ang pinakamasakit na tagpo ang na-experience mo? Yung sabihan kang ayoko na, tama na? Or yung sabihan kang pagod na ako? Or yung bigla ka na lang talikuran niya? Pag-usapan natin yan ngayong gabing ito. Dito lang yan sa The New Kiss FM, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Napakasakit eh, no? Napakasakit. Yung bigla mo na lang malalaman na wala na pala kayo. Yung tipong bigla mo na lang mararamdaman na nanlamig na siya sa'yo. Mga gabing malungkot, mga gabing mapayapa na ikaw lang ang nag-iisa. Mga gabing gusto mo ng tahimik. Pero yun ka. Yun pala ang gabing unti-unting papatay sa iyong mga pakiramdam. Ano ba ang pinakamasakit na tagpo ang na-experience mo na kaibigan? Ipadala yan dito sa ating Facebook Live o kaya pwede nyo akong i-text, i-chat. Ang Viber natin, pwede nyo tawagan 0952-624-8804 or pwede nyo kaming i-text sa 0938-809-2808. And pwede nyo rin kami mapakinggan saan mang panig na mundo, Zero Radio at Radio Garden. I-download nyo na yung mga apps na yan for you to enjoy the music of Kiss FM and yung huntahan natin. Ano ba ang mga pinakamasakit na tagpo ang na-experience mo, naranasan mo, na sa palagay mo, na itanong mo sa sarili mo na bakit nga ba nangyayari ito? Hintayin natin yan. Oras natin, alas 9.44 na. Yung akala mong kayo na talaga, yung akala mong kayo na habang buhay. Pero sa isang iglap mata, ang lahat ay mawawala.

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. O gusto lang ko magpasalamat sa tanang mga garaon nga nitambong sa atong uli first major concert. O naminaw ka sa KISS FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. O daghang salamat. Amin.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially for

The New Kiss FM 102.3 oras natin 10 minutos. Human mo na ba yan 10 o'clock in the evening, Kel Pangilinan with Araw Gabi. Dito lang yan sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito, especially for you. Yun nga, ano ba ang pinakamasakit na naramdaman nyo nung, alam mo yun, sinabihan ka hanggang dito na lang tayo. Masakit isipin talaga yun, di ba? Lalo pat alam mo sa sarili mo na mahal mo siya. Pero bigla kang sasabihin hanggang dito na lang tayo. Parang ano? Bigla kang nagbago kasi meron ng iba? Bigla kang nagbago kasi naramdaman mong hindi mo na ako mahal? Ganun ba? Pakiusap, sabihin mo naman sa akin para hindi ako maghahanap ng kasagutan sa wala. Ah, yun eh, no? Dapat talaga. Dapat talaga lahat ng may mga tawag na rin kaning lahat ng mga bagay na pinagagawa nyo, may mga corresponding answers talaga yan, di ba? Bakit mo ginawa? Why did you do it? Di ba? Tipong yung 5 W's na lang and 1 H, yung what, when, where, di ba? And how, yung mga ganon, di ba? At least masasagot, di ba? Hindi yung magiging left behind ka lang with nothing. Di ba? Ang hirap. Ang hirap na maiwan ka sa ere. Lalo pat ikaw ay totally blind sa mga pangyayari. Maayong gabi kay Nancy na naminaw sa ato adya sa may tutolan. Kay Marlene F. Mowit. Happy birthday daw ni Nanding Mowit. Uy, happy birthday ha! Happy birthday to you! Ayan, happy birthday kay Nanding Mowit. That's coming from Marlene F. Mowit. Alright, thank you very much for spending your birthday with us. At sa lahat ng mga nagbe-birthday, parang nakita ko birthday ni Juday. Oh, Claribel Kibol, no? Parang nakita ko birthday niya. Anyways, happy birthday! Sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday, happy, happy, happy birthday! Uy, akong amigo na si Dr. Titus Dave Galipusan. Ng Galipusan Dental Clinic sa may Inerio Street. Unahan yan sa may LTO Dampas. Doki, kamusta? Ayan, ha? Bisitahin nyo na yung clinic ni Doc. Oo, bisitahin nyo na ang clinic ni Doki. Inerio Street, unahan sa may LTO Dampas. And check nga natin to, sandali ah. Ayan, oh, sa amin hindi ako naka-ano eh. Hindi ako naka, what do you call this? Naka-avail nung yakap. So, kasi nagkaroon ng announcement sa amin sa yakap eh. No? Kaya lang nandito ako, I was in the city. Kasi alam mo yung yakap talaga, dapat kung saan ka nabilong na LGU, doon ka. Diba? Oo. Saan ka nabilong na LGU, dapat doon ka. Oo. Eh, ikaw kung taga-Tagbilaran City ka, eto, check nyo to ha. Alam nyo ba na ang AZ Med Pharmacy ay accredited pill health gamot provider? May 20,000 libre kang gamot kada taon sa tulong ng Pill Health Yakap Program. Libre ito ha, sa lahat ng tao na may Pill Health, free consultation, free laboratory, free medicine. Punta ka lang sa AZ Med Pharmacy. Location niya is ground floor ng AutoZone Building, CPG North Avenue, Toloto, District Tagbilaran City. Unahan yan sa may Bohol Wisdom School. That's AZ Med Pharmacy. Yan. Check nyo yan. Ako i-check ko to eh. Alam ko, mabait na may-ari na ito si Madam Rosa Berna ng AutoZone. Biruin mo. Ito mo nga wala pang yakap. Magpayakap na kayo. 14 minutos na human mula by ang 10 o'clock. Parang Romel Uming sa Lagusti, Ate Helen, Kuya Joel Maestre, and J.H. Mollers. Parang Sir Kagawad, Marlon Delusa, umaabot ng Barangay Kapitan, ang Barangay Mangga. Mads, may, good evening. Lahat ng mga sika drivers nila. May gabi ka din yung tanan. Parang Idol Dominic Derek Onyes ng Onyes Barbershop. Good evening, may mangga yan. And sa abot na nga itong mga CV. Uy, mga amigo nating PSF, ha? Provincial Security Force. Good evening, good evening, good evening.
sa lahat na nakikinig sa atin. Maayong gabi ka ninyong tanan. Labila diyan sa may Justice Corps building. Maayong gabi. 15 minutos na, man. Wala bayan. 10 o'clock. Programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang buhay, EXL Makabuhay World. Isa naman po magandang araw sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig na kung saan man po kayo ng sulok po ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito, lalong-lalo na sa buong Pilipinas. And welcome again sa programang nagbibigay po ng kalakasan, kaalaman at inspirasyon ng EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy na laging handang magbahagi po ng mga tamang impormasyon para tayo ay magiging masigla sa pang-araw-araw and of course na magiging malusog ang ating pamumuhay. Ang What's up, Doc topic natin for today, we're going to talk about the aplastic pneumonia, isang rare at delikadong sakit na tahimik pero killer po ito, mga kamakabuhay. Ito yung tinatawag nating aplastic pneumonia.
3: What's up, Doc?
2: You know what po, mga kamakabuhay, ang aplastic pneumonia ay isang malubha at bihirang sakit po sa dugo na kung saan ang bone marrow or yung tinatawag nating factory sa loob ng ating mga buto na gumagawa mismo ng dugo ay nagkakaroon ng malfunctioning or humihinto, bumabagal ang paggawa ng mga bagong blood cells. Karaniwan po ito, ang bone marrow ay patuloy na gumagawa po ng red blood cells or RBCs na kung saan ay carrier po siya ng oxygen sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Pangalawa, take note po, mga kamakabuhay, white blood cells or WBC na lumalaban mismo sa infection. At of course, the platelet na tumutulong sa pamumuo ng dugo kapag tayo po ay nasusugatan or any kind of damages sa ating sistema. Pero ang aplastic pneumonia ay lahat ng tatlong uri po ng blood cells ay kulang. Kaya't madali pong tayong napapagod, madali pong nagkakasakit at madali pong nagkakaroon ng bleeding. Sa medical terminology, tinatawag po itong pancytopenia. Ibig sabihin ay kulang lahat ng cells ng dugo. Ang bone marrow ay parang hardin po ng buhay po natin yan. Kapag natuyo, umihina po ang lahat ng halaman. Ganyan din ang ating katawan. Kapag hindi gumagawa ng sapat na cells ang bone marrow, unti-unting humihina po ang buong sistema. Alam niyo po ba, mga kamakabuhay, ang aplastic anemia isa itong uri po ng rare blood disorders na tinatayang 2 hanggang 6 katao lamang kada 1,000,000 ang nagkakaroon nito sa bawat taon. Pwedeng tamaan ang kahit sino po, mga kamakabuhay, pero madalas ito sa mga kabataan or mga bata at pati na rin sa mga matatanda. Pwede itong ma-acquired or nakuha or congenital na namamana, no? Ang kondisyon na ito ay maaring mild, posibleng dumiretso sa moderate, or some of them are nagkakaroon po ng severe cases. Pero depende ito kung gaano kababa po ang bilang po ng blood cells. Ang mga taong may aplastic anemia ay hindi lamang anemic, no, kundi may sabay-sabay na kakulangan sa lahat ng uri po ng blood cells. Dahil dito, mas mataas po ang chances na nagkakaroon po sila ng infection, pagkakaroon ng bleeding, and some of them are organ failure. Maraming dahilan kung bakit humihinto ang paggawa po ng bone marrow. May mga pangkaraniwang kadahilanan po nito. Una po dito yung tinatawag nating autoimmune reactions. Ang immune system na dapat na pumoprotekta sa katawan laban po sa mikrobyo, ito ay nagkakamali po sila ng target at inaatake mismo ang bone marrow, no? Ito ang tinatawag po nating autoimmune aplastic anemia. So, madaling salita, sarili mong katawan ang sumisira sa sarili mong factory ng dugo. Pangalawa naman po, mga kamakabuhay, itong tinatawag nating exposure sa radiation or even chemotherapy. Ang mga taong dumaan po sa radiation therapy or chemotherapy ay mataas ang panganib or chances na magkaroon sila ng aplastic anemia. Ang mga treatment na ito ay nakakasira ng mabilis na maparaming cells, kabilang na ang nasa bone marrow. Pangatlo, mga gamot or drug induces, no, like mga iilang gamot na pwedeng magdulot po ng aplastic anemia kapag matagal po na ginagamit. Halimbawa na lamang, if you are too much or too long taking antibiotics, mga anti-seizure drugs, pain relievers, and anti-thyroid medications. Pang-apat, viral infections. Mga iilang virus tulad po ng hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr virus, parvovirus, B19, at HIV ay maaaring makaapekto sa bone marrow at magdudulot po ng pansamantalang damage, no? Panglima, exposure sa chemical. Ang matagal na exposure sa chemical tulad po ng benzene ay matatagpuan mismo yan sa pintura, ha, sa gasolina, at some of pesticide ay napatunayang sanhi po ng bone marrow failure. Pang-anim, genetic or inherited factors, no? May mga taong talagang ipinanganak po na defective po ang bone marrow functions, gaya po ng Pacconi anemia, isang uri po na namamana na uri po ng bone marrow failure. Pang-pito, idiopathic causes. Sa halos kalahati po ng mga kaso, no, pag sinabi po natin idiopathic causes, hindi po nalalaman po ang eksaktong kadahilanan. Gayunman, karamihan ay nauugnay sa autoimmune reaction or some of environmental exposure. Ang mga sintomas ay lumalabas depende kung ilang uri po ng blood cells ang kulang. Dahil sa kakulangan po ng red blood cells or anemia, madaling napapagod kahit konti lamang po ang paggalaw. Minsan mapapansin mo ang isang pasyente maputis ang balat, panghihina, gahilo, mananakit po ng dibdib at ng puso o pagkakaroon ng rapid palpitation, shortness of breath, no, at madaling hingalin. Dahil sa kakulangan po ng white blood cells, kung titingnan natin, ito yung tinatawag nating lycopenia, no, madalas na lagnat at mas mahaba at mas matagal gumaling ang mga sugat. Ubo or sipon na hindi gumagaling agad-agad, no? Dahil nga sa kakulangan po ng white blood cells o yung tinatawag nating lycopenia. In other way, meron din tinatawag nating dahil sa kakulangan ng platelets or thrombocytopenia ang tawag naman po dito. Madaling nagkakaroon ng pasa na kahit wala naman pong pagtama, no? Pagdurugo sa gilagid at ilong, prolonged menstruation sa mga kababaihan at madalas na bleeding kahit maliit lang po ang hiwa. Kapag pinagsama po ito, ito ay nagre-resulta sa panghihina, pagkahapo at pagkakaroon ng panganib sa buhay kapag nagkaroon po ng matinding infeksyon.

0: ng overwork po ang puso sa kakulangan po ng oxygen at pwede rin mag-cause po also ng organ damage dahil nga sa poor oxygenation ng mga tissues. At ang panghuli, secondary blood disorder tulad po ng leukemia or myelodysplastic syndrome. Kapag hindi nabigyan po ng tamang lunas ang aplastic anemia ay maaari magdudulot po ng life-threatening complications sa loob lamang po ng mga iilang buwan. Kaya importante po mga kamakabuhay na maikonsulta ang aplastic anemia at maikumpirma. Kailangan dumaan ang pasyente sa ilang mga suri tulad po ng complete blood count cells or CBC na nagpapakita po ng mababang bilang po ng red blood cells, white blood cells at platelets. Pangalawa, bone marrow aspiration or biopsy. Pinapakita kung gaano kababa po ang cell production sa bone marrow. Pangatlo, viral screening para malaman kung may infection na nagdudulot po ng kondisyon. At ang pang-apat naman, autoimmune testing upang makita po ang immune-related na kadahilanan ng causes nito. When it comes to the conventional medical treatment, pinakalayunin po ng conventional medicine ay ibalik po ang bone marrow function at protektahan mismo ang katawan laban po sa infection at bleeding. Una dyan, normally ginagawa po ang blood transfusion. Ginagamit para sa pansamantalang mapapataas po ang blood cell count. Ngunit hindi ito pang matagalang solusyon dahil maaaring magdudulot pa rin po ng iron overload sa kalaunan. Pangalawa, bone marrow or stem cell transplant. Ito ay curative treatment para sa mga pasyenteng may malubhang aplastic anemia, lalong-lalo na kung may mga compatible donors. Pinapalitan po ang damaged na bone marrow ng bagong stem cells mula sa donor, no? Pangatlo, immunosuppressive therapy. Ginagamit kung autoimmune ang kadahilanan. Ang mga gamot gaya po ng ATG at cyclophosphamide ay nakakatulong po para pigilan po ang immune system at pag-atake sa bone marrow. Number 4, growth factors at colony stimulating factors. Mga gamot na tumutulong sa pagpapasigla po ng bone marrow sa muling gumagawa ng mga bagong blood cells. Bagamat epektibo ito, may mga limitasyon lamang at posibleng may side effect ang mga ito, kaya't mahalaga ang integrative approaches kasama ang mga natural at nutritional therapy. So speaking of integrative and naturopathic approaches, no, ang holistic at integrative approaches ay hindi po kapalit po ng medical treatment kundi karagdagang suporta upang palakasin po ang immune system, pabilisin po ang recovery ng bone marrow, protektahan po ang katawan laban po sa infection at oxidative stress, linisin po ang dugo at tulungan po ang cell regeneration. Importante po ang nutritional support na kung saan ang nutrition ang foundation ng anumang klaseng therapy. Ang mga pagkain mayaman po sa iron like folate, B12 ay mahalaga para paggawa po ng red blood cells. I highly recommend na kumain po kayo ng malunggay, spinach, ampalaya leaves para sa iron sources, munggo, beans, lentils for folate sources, itlog, isda at karneng manok, B12 sources. Citrus fruits like vitamin C para maabsorb po ang iron. Iwasan po ang mga processed at chemical laden foods na maaaring magpapabagal po ng pag-recover po ng bone marrow. Number 2, herbal therapy support. Ang mga herbal na kilalang kilala sa pagpapalakas po ng dugo at immune system na napakahalaga sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Of course, nandiyan ang makabuhay vine, no? Nakatulad na binanggit po natin, a plant of life na kung saan ay makakatulong to sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Malunggay, ginseng, ashwagandha, guayabano leaves, and even some of turmeric, no? And you can also do some juice therapy recommendation just like green blood juices. So please take note po mga kamakabuhay, ha. May mga ingredients tayo na pwede nyo pong gawin po ito. Just like all you have to do is to prepare 1 cup of malunggay leaves, 1 cucumber, 1 apple, 1 half of lemon juice, and 1 cup of water, no? All you have to do is i-blend po ang lahat ng ito and i-mix and iinumin nyo po at least 1 glass every day. Pampalakas po ito ng dugo at immune function dahil mayaman po ito sa chlorophyll at iron. So of course, proceed po kayo sa detoxification and lifestyle support. Uminom po ng tubig at least 8 10 glasses araw-araw. Iwasan po ang paninigarilyo at alak. Magkaroon po ng sapat na tulog at magpapahinga dahil po ang bone marrow regeneration ay aktibo habang tayo po ay natutulog. Iwasan po ang exposure sa pintura, pesticides at mga other chemicals. Maglakad-lakad, mag-yoga araw-araw para sa magandang circulation. Maraming salamat sa mga nagpaabot ng mga katanungan and of course, sa araw-araw na pakikinig ng ating programang The EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa susunod po nating pagsasama, always remember, stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. Magandang buhay sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: KISS 102.3 FM. KISS Pandesal.

Hello sa Tanang Mga Garaon, this is Joseph Gara. O gusto lang ko magpasalamat sa Tanang Mga Garaon nga nitambong sa atong uli first major concert. O naminaw ka sa KISS FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara, o daghang salamat.

0: while the other was hidden in a trash can. Macron is in Syria to meet with their president. After this, Macron will head to Turkey for the NATO summit. Latest lakat sa panahon atong paminawon si Leonard Samar gikan sa Pagasa.
1: Maayong buntag, ano yung kining pinakauling kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga gibantayan nato or gimonitor nga naa sa gawa sa PAR nga si Super Typhoon nga doon na international name nga si Bobby na kasulod ni kini sa Philippine Responsibility sa pagkakaroon nganlan na siya og Super Typhoon nga si Indawi. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 2, ang Super Typhoon nga si Inday is now inside the Philippine Responsibility or PAR. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro o ang mata sa mga super typhoon nga si Inday, ibaraba na kinibasis na ng available ng mga data na kinimaymutang sa 1,405 km east of northern Luzon o na kinis coordinate nga 16.8 degrees north, 134.49 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga doon na igikusgun ng kabat nga ito na sa 185 kilometro matagtak na doon sa sentro o doon na kinigastinis o mga paghuros hangin ng kabat nga ito na sa 230 kilometro matagtak na o kininagairog sa direction westward nga doon ay gikuson sa pag-irog 25 km matagtak na. Samtang ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang mga bayan sa Mindanao, makasinati usab o mga pupanagsa nga mga pagpanagom ug ngadto na sa usahay doon ay managkumon ng kalangitan, ginubunan sa panagsa nga mga daklit ng mga pukulan, mga pagpanumakilat, gumikan sa gitawag ito southwest monsoon o habagat. Inilang kutob, kininayikan sa Diyos ni Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. It is now 6:56 on KISS FM.
2: Come with me.
3: Join us on July 17 and 18 for the first grand alumni homecoming.
4: And of course, the reunion of the DWC HNU Alumni Nurses.

0: May kalimot mga produkto sa EXL Magkabuhay Capsule, ang EXL Black Coffee, ang All-in-One Skincare Oil o ang EXL Magkabuhay Plus Capsule. Puno ka na sa Vitamin B o Vitamin C, among kapsula produkto sa EXL Magkabuhay. Tres minutos, ready pa mag-alas 7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist,

0: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511 Series of 2026.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
9: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
10: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak, Mari, no? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig, Mari, para mag-abilita sa mga diskwento?
10: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba, Mari?
10: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugmatayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Niatbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diya sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University, diya atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad, o diha sa City Square, atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi, ang diligid ang taangay nga magkasakit, mao nga mupili ta og butika nga makadaginot, o diha lang sa Kalapi, butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya, gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca, at tuwa o palit na.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo, dyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad!
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Lagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:09 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag, kininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News sa itong kini sa may nga tinguha. Sa Island City Mall, hinikay yung gandam sa mga gisaligang tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
6: O kinisigli Orkolyo ang friend mo forever.
0: Ang mahatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Gipaabot sa mga bulanon ang pagpakita o abilidad sa husay ni Attorney Clarlaine Radok. Ang bulanong abogado nga apil kini sa defense team ni Vice President Sara sa makasaysayong impeachment trial.
6: Normal nga bahin sa usa ka husay ang pagsang-at o objection o pagsupak sa mga pangutana, kinigipadayag ni Attorney Juana Mora sa programang Impeachment Watch sa DYRD kagabi. Human sa kanunay nga pagsupak ni Attorney Carlo Joaquin Narvaza sa depensa ato sa impeachment trial kagahapon adlaw.
0: Sa ato ang police report, gipusil patay ang usa ka 60 anyos nga fruit vendor sa riding in tandem sa Barangay San Carlos kun Barangay Carlos P. Garcia sa lungsod sa Hitafe.
6: Ipailam sa rehabilitasyon sa Bohol Youth Home ang 18 ka mga minor de edad nga nakahimo og krimen.
0: Matapos na karong adlawng Biyernes, Hulyo 10, ang libre sakay sa Dakbayan sa Tagbilaran diin kapin kini sa 88,000 kapasahero ang nakapahimo sa mga programa.
6: Nagtinguha ang LGU Katigbian nga palambuon ang industriya sa kakao. Usa ka kato sa ektarya sa Katigbian ang target nga tamnano kakao.
0: Pipila usab ka mga beneficiary sa New Bohol Airport Resettlement Project sa Panglao. Nakadawat na yun og titulo sa yuta.
6: Padre Azerio Panya, mitinaw nga edited ang hulagway nga nikatap sa social media nga nag-inom siyag bino samtang nagsulob og sutana.
0: Laing drug pusher na sikop kini sa Baybash Operation Barangay del Carmen Sur, lungsod sa Palilihan.
6: Sa balitang regional, bomb scare sa mga tunghaan dito sa Sugbo, dili binuhatan sa organized group matod pa sa Cebu Provincial Police Office.
0: Sa kauluhan, si Vice President Sara di kinahanglan mo tambong sayang husay matong kini sa impeachment presiding officer.
6: Naka-heightened alert na karon ang NDRRMC si pagpagandam sa epekto sa Super Typhoon Inday.
0: Sa gawas sa naso, 18 katao ang samaran niya naangol atul kini sa usa ka pagbuto dito sa Syria.
6: Sa paugnat sa kusog, nahuman sa ika-upat nga pwesto si AG Obiena sa Fly Athens Tournament dito sa Greece. Sa balitang artista, napili sila si Jericho Rosales of Maris Racal is si Best Actor or Best Actress sa ika-siyam katuig na Entertainment Editors Choice Awards.
0: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita, kompletong detalye sa among pagbalik.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, itong paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal nga botan sa pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, ang super typhoon nga adunay international name nga si Bobby nga padayon nato or gi-monitor, padayon nga gibantayan or gi-monitor, nakasulod na kini sa Philippine responsibility kaginang alas 3 sa sayo sa kabuntagon. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 2 for tropical for super typhoon nga si Inday. Ang super typhoon nga si Inday is now inside the Philippine responsibility or FAR. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlawa ang sentro o ang mata sa mong super typhoon nga si Inday gibana kini base sa tanang available nga mga data. Anakin ni may mutang sa 1,405 km east of Northern Luzon o anakin sa coordinate nga 16.8 degrees north, 134.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, nga doon ay gikusgun nga mukabat nga doon na sa 885 km matagtak na doon sa sentro o doon na kinigastin ni sa mga paguro sa angin nga mukabat nga doon sa 230 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, paingon sa kasagpan or westward, nga doon ay gikusgun sa pag-irog 25 km matagtak na. Base sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 900 kilometers from the center. Base sa track forecast among Baguio, unya sa alas 2 sa hapon na nakini sa 1,185 km east of Northern Luzon, ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon na nakini sa 960 kilometers east of Northern Luzon, ugma sa alas 2 sa hapon na kini sa 805 km east of extreme Northern Luzon. Og tungod nining maong bagyo nga si Inday or super typhoon nga si Inday, doon na tayo tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini dito napita sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, the northern and central portion of Isabela, nakip na usab ang Apayao, lakip na sa ang eastern portion of Kalinga, the northern portion of Aurora, ang lakip na sa ang northern and central portion of Catanduanes. Kining mga lugar makasinating hangin nga magasukad sa 39 ngadto na sa 61 degrees at 61 kilometro matagtak na. Potential impact of the wind minimal to minor threat to life and property. Base usab sa track and intensity outlook sa mong bagyo, kining maong super typhoon nga si Inday has entered the Philippine Area of Responsibility and it forecast to move generally westward over next 24 hours. Then it will then turn northwestward while remaining over the Philippine Sea and may be nearest to extreme northern Luzon by Friday. Karong Biyernes, mapadoon na kini dintong dapita sa may extreme northern Luzon. Then before heading towards the southern island of Japan and sea north of Taiwan. Inday is forecast to exit the Philippine responsibility Saturday, July 11. Then after that, it makes landfall over the eastern coast of Finland, China by July 12 or Sunday. Inday will maintain its strength as a super typhoon until tomorrow, July 9. And will downgrade into typhoon by tomorrow afternoon or evening. Afterward, humanini, it will gradually weaken. Nevertheless, it will likely remain typhoon throughout the remaining forecast. Bisan og mahinay na siya, pabilin paghihapon siya nga typhoon category. Samtang ang ato ang hazard nining mong bagyo, expected ta sa hangin nga strong matod pa, enhance the southwest monsoon and periphery of super typhoon Inday will bring strong to gale force wind over the following area karong adlaw pagkasinan sa Sambales, Bataan, Calabarzon, most of Mimaropa, Bicol region, most of Visayas and most of Mindanao. Manang karong adlaw expected ta nga dunay strong to gale force wind gas nga mugna sa maong bagyo nga si Inday. Then ug mga adlaw most of the country, tibok na yun nasun ugma, akip na ang ato ang probinsya sa Bohol or Visayas. Then sa Friday, most of the country. Samtang ang ato ang kadagatan, up to moderate to rough, up to moderate to rough sea over the following coastal water, up to 2 meters, the southern seaboard of Bohol and northern seaboard of Camiguin and remaining seaboard of Calayan Island. Manang kita ay makasinati taog moderate to rough or baluron, kasarangan og ngadto na sa pagkabaluron ng kadagatan. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, padayon kining gitawag itong southwest monsoon o habagat nga mo'y nakapikto sa Mindanao. Samtang ato ang forecast karong adlawa, ang Zamboanga Peninsula, BERMM, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lano del Norte, Sultan Kudarat, Sarangane o South Cotabato. Kining mga lugar makasinating maragumon nga kalangitan, unoy katag nga mga pag-ulan, mga pagpagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Visayas, uglakip na sa Palawan, uglakip na sa ubang bahin sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom, ugnad to na sa usay, doon ay managumon ng kalangitan, ugnumnan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpropakilat, gumikan sa habagat. Samtang ang ato ang probinsya sa Bohol, uglakip na sa ang mga kalungsuran, ugnakbihan sa Tagbilaran, uglakip na sa ang ubang bahin sa Mindanao, uglakip na sa pangbang bayan sa Kabisayan, makasinati ilaman karong adlaw o pupanagsang pagpanagom, ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan, ug gidumnan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpropakilat, gumikan sa habagat. Samtang kasarangan, ug ngadto na sa kusog ng hangin, nga nagagikan sa imenang silangan, ug ngadto na sa imenang kasakpan, nga may mapuslabi sa silangang bahin sa Luzon, ug ingon man sa silangang bahin sa Kabisayan, ug lakip na usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha, kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang dinhi sa atong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:28 sa kapuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa DST Pag-asa Albuquerque Borada Station. Leonardo Samar, Mayong Butag.
1: DYRD Weather Report. Iyon na bati ang balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec. At ang dugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Ng salamat o Mayong Butag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 7 minutos sa lipang mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa.
6: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nai-

0: Laksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
1: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
3: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BG1 Enterprises Incorporated gabaligya ang inis mga baterya motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical electronic supplies and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BG1 Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Giklaro ni Francis Ches Escudero ang presiding officer sa impeachment trial nga di na kinahanglan motambong si Vice President Sara Duterte sa iyang husay tungod kay girepresentahan naman siya sa iyang mga abogado. Anya matod ni Escudero, way lagda sa impeachment court nga nagkinahanglan usab sa respondent nga motambong sa mga hearing kun dili niya gusto tungod kay naa si mga abogado nga nagduma sa iyang depensa. Naara kong narakang Duterte kung gusto ba niya mutambong sa korte. Kung gusto usab sa prosecution nga ipatawag si Vice President Sara aron motestigo, mahimo silang magpasaka og formal usab nga motion o hangyo sa korte sa pagahukman sa mga senador usab. Gihimo kini si presiding officer human sa pangutana gikan sa abogado nga si sa piskal nga si Attorney Lorna Capunan. Sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial kagahapon, kung mutambong ba ang Vice President human kini makita diha mismo sa Senado.
4: Naka-heighten alert ang NDRRMC isipa pangandaw sa epekto sa Super Typhoon Inday. Matod pa ni Administrator Bernardo Rafaelito, kung Rafaelito Alejandro IV sa Civil Defense, nga gibantayan na nila ang bagyo na adto ba ang miaging mga adlaw o gimanduan ang mga miyembro ng ahensya nga mag-andam. Gipahiluna na usab sa DSWD ang Disaster Response Units niini sa mas taas nga alerto.
5: TYRD Radio Balita. Balita.
3: Dugang Balita Pilipinas, human niini.
2: D-Y-R-D.
5: Balita, balita, Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Piling ang balita, Pilipinas. Ito na ito sa Tire Queen at Goodyear Servitech. Your first stop in first class tire service ng kalidad ng serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Duawa ka ron ng Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Financial Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Gitugutan sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City ang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Discaya makapiansa kani sa kantidad nga 1 million pesos. May kalabutan kani sa kaso sa malversation of public funds paglapas usab sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga aduna kini kalabutan sa gingong Ghost Project sa Davao Occidental. Gitugutan sa korte ang finance officer sa Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental nga si Ryan Obungin nga makapiansa sab og 300,000 pesos matod ni Judge Nelson Leco sa RTC Branch 27 ang ebidensya nga gipresentar sa prosecution dili igo aron usab matanggong ang duha samtang nagpadayon ang pagdugog. Giingon usab sa korte nga wa pay saksi nga makapamatuod sa papel ni Discaya sa gingong anomalya sa maong proyekto ingon man nga gikauyonan ko na gikanayon usab nga wa pay nagapamatuod hangtod garon nga siya ang naghimo sa peke nga mga dokumento o nang kikonsabo usab sa laing akusado.